0: postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Luman Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
0: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga, kasangga at kalusugan.
3: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan, Angie Marcamoyas.

0: Sangga, Sangga at Kalusuga.
1: Enjimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga minamahal na mga suki. Malusog na umaga po sa ating lahat. Mga parents kong minamahal sa mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang ating umaga? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated? Na pwede po nating mabili, mabakal dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Kumusta na po ang ating mga tito, mga tita? Siyempre yung ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
3: Good morning! Good morning!
2: Nawa po'y kayo'y maging malusog. Mga parents kong minamahal, basta't huwag nating kalilimutan na mayroon tayong masarap na Marcafe, masarap na Marchoco, at siyempre masarap na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix mga parents ko. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Marinduque Province. Kumusta mga taga Marinduque? Maraming salamat po sa inyong pagkonsumo ng ating mabibisang produkto. Yan po'y para sa inyo, para sa inyong kalusugan. Basta po'y tatak markapi po yan mga kasangga, no?
4: Correct!
2: Mga taga Mindoro, good morning! Welcome sa ating programa. Eh kapag sinabing lugar po ng Mindoro, ito po yung lugar ng Oriental at Occidental. Ang siyudad po dito, siyempre ang Calapan City. Hani, good morning po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating dekalidad at mabibisang produkto. Ano po? At siyempre, good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa ating lugar sa Romblon Province. Ang Romblon po ay sadya pong ito'y nakahiwalay, ha? Nasa may bahaging side po ng Mindoro. Pero napakagandang lugar po dito mga kasangga, no? Masarap ding mamuhay sa lugar pong ito. Kaya good morning po sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Luok, good morning, sa mga taga Udyungan, sa mga taga Romblon-Romblon. Malusog na umaga po sa ating lahat. At gusto po namin kayo maging malusog. Salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po, salamat po sa mga taga Palawan, good morning. Yung lugar po ng Batangas, ano po, itong Calabarzon area, ang atin pong tagapakinig, kinukumusta po natin yung mga taga Tingloy, ha? Good morning sa mga taga Tingloy. Malawak po ang ating lugar ng Batangas province, ano po, at isang probinsyang talaga namang asinsado, ano, ang lugar pong ito. At ang laki po ng ipinagbago na po ng Batangas province, ano. Ako'y nagsimula dito, wala pang mga Batangas province, ano. Ako'y nagsimula

0: morning.
1: Kumusta na ang mga taga Lemery, Batangas? Ano po? Kumusta na po ang mga taga Agoncillo, Batangas? Malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Nariyan po yung ating distributor, ha? Agoncillo, Batangas. Kumusta na tayong lahat? Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Mga kasangga natin ay kinig sa bahaging ito ng Metro Manila. Dito po sa bahagi ng Kalakang North Luzon, good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Ano? Mga taga lugar po ito ng Bicol Region. Yan, Kabikulan. Malusog na umaga po. Mga taga lugar ng Samar Province at Leyte Province. Yang magkadugsong lang po yan mga kasangga. Ano? Sa mga taga lugar ng Masbate Province, good morning. Marami pong tagapakinig tayo dito at marami din tayong produkto dito. Ano po? Kaya maraming salamat, dagang salamat po sa inyo. At talagang hindi na rin po tayo nakakapunta sa lugar na ito. Matagal na rin eh. Kumusta na po mga taga lugar po ng ano ng Quezon Street? Nariyan ang ating mga kaibigan eh dito sa lugar po ng Masbate Province, ano? Naikot natin 'to eh. Hanggang lugar ng Aruroy, Balud, Esperanza, Placer. Nako, ikot na lahat ang lugar pong ito. Salamat po ng marami ha. At patuloy po tayong nakakapasok sa lugar pong ito. Maraming pong salamat, dagang salamat. At sa mga kasangga natin sa Burias Island, mga taga Quezon Province, good morning. Yung mga kasangga natin ay kinig sa bahagi namang ito ng Cavite Province, Laguna, Rizal, yung lugar ng Infanta Pulillo area. Meron tayong programang kasangga at kalusugan. Marami pong salamat sa inyo at nawa po kayo'y maging malusog.
2: Maraming maraming salamat po.
1: Ang numero po natin 0933-214-5288 at 0918-277-7888 mga parents kong minamahal. Sa mga gustong magpabati, gustong magparating ng mga magagandang mensahe, may kaugnayan sa kausayan ng ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? Salamat po ng marami sa inyong mga nagmiminsahe. Ano? At tayo po ituloy-tuloy sa ating programang Kasanggat Kalusugan. At magbigay po tayo ng ilang paalala tapos tuloy-tuloy na ulit tayo mga parents kong minamahal. Ingat po palagi mga kasangga. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: 27 at ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
1: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
0: Laksana Radyo! Dahil ito lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias.
1: Marcomanias.
0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan Good Morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating kalusugan? Alagaan po natin mga parents kong minamahal, ang mahal magkasakit ha. Lagi nating tatandaan yan mga parents kong minamahal. Kung kayo po ay may mga nararamdaman na nakakaiba sa inyong pangatawan, pag ho kayong mag-atubili, kayo'y lumapit sa inyong mga pinagkakatiwala ang doktor. Kailangan din po ninyo namang magpa-check up ha. Huwag naman yung binabaliwala ninyo ang inyong nararamdaman. Tapos magigising na lang kayo, malala na pala ang inyong karamdaman. E di napakamahal magpagamot. Masasayang yung inyong pinaghirapan, hani. Kaya dapat ngayon pa lamang, kung sakalit nakakaramdam kayo ng kakaiba, talagang parang negative sa inyong pag-iisip, na kayo'y baka may karamdaman, abay, huwag ho tayong mag-atubili, lumapit sa mga pinagkakatiwala ang doktor natin dyan sa paligid. Importante sa lahat ay malaman po natin ang ating karamdaman. Kung wala man, ay di magpasalamat tayo. Pero kung mayroon at yan po'y maaagapan, yan po ay may kagalingan pa rin. Yun nga malala, may kagalingan eh, ay yung pa kayang nagsisimula pa lamang. Kaya nga lang, ang pagkakaiba po nang bago pa lang nagsisimula ang karamdaman, at doon po naman sa malala ng karamdaman ay siyempre naman napakagastos kapag malala na. Pero kung mild lamang ay siyempre naman kapag mild, yan po ay konti lamang ang inyong kagastusan. So yung inyong pinaghirapan na hindi gaanong mababawasan, hani. Yan ay talaga'y para sa inyo eh. Pero mga parents kong minamahal, isang example lamang para dyan ano. Tingnan ninyo mga kasangga, alam natin yung tinatawag nating buni, yung sa ating balat, yan pong parang bilog po yun eh, na medyo yung palibot nga parang nagkakaroon ng butol-butol, sugat-sugat. Ako'y nagkaroon eh, mga parents kong minamahal, ano. Pero maliit pa lamang eh, parang gasingko, ha, gasingko. Tanda ko na ako'y bata pa eh, gasingko siya. Pero yan po mga parents kong minamahal, habang hindi natin ginagamot, yan po pala ay palaki ng palaki ng palaki. Opo mga parents kong minamahal. At kapag tayo po'y gumamit ng cream para po dyan sa buni, ano po, mapag-usapan lang itong kung sa buni. Dahil yan pong buni, talagang bigla-biglang tumutubo po yan kapag kayo ay napadikit sa isang surface na hawakan or nadaitan po ng may buni, so mapapatransfer sa inyo yan, ha? Kaya yun ay bigla na lamang sumusulpot, at saka yung kain-kain ng kain ng balat ng manok, yan po'y sumusulpot biglahan eh. So kapag maliit pa, siyempre bibili kayo ng cream dyan sa drugstore para po ipahid. Kapag maliit pa po, yung cream po kasi mahal yan eh. Kapag ang buni maliit pa, imbig sabihin po, maliit pa rin na content ng cream ang maipapahid mo kasi maliit pa yung buni mo. So maliit pa rin yung gastos nyo. Maaari makabili ka siya ng isang tube na nagkakahalaga siguro ngayon ng mga 500 pesos o hanggang 600, 700. So yun po ay matitipid pa natin. Ano? Kapag ipinahid po natin, ay maliit pa yung surface doon sa iyong balat, yung bilog na buni. Mga parents kong minamahal, totoo ito ha. Siyempre pag maliit pa, konting cream lamang. Kasi yung cream po kasi medyo mahal. So makakatipid pa rin tayo, hani. Pero kapag yan po ay gapiso na, o mas malaki pa sa piso, ha, yung pisong sinauna, abay, siyempre naman, dadami yung cream na gagamitin natin. So mapapamahal po tayo kasi kailangang medyo malaki-laki na yung tube na mabibili natin na panggamot dyan, mga parents kong minamahal. Yun yung sample eh, ano? Example lang po yun, mga parents kong minamahal. So, kung ang isang cream po, mayroon pala niyang, ano, yung maliit lamang, parang tigdi 300 lamang. Eh, kung kakasa na po yun, dun sa maliit na buni ninyo, di 300 lang ang gastos nyo. Eh, pag lumawak po yan, eh, binasa 600 na po yun. Dahil malapad na eh, siyempre, kailangan maraming pampahid, hani. Yun po ang ibig sabihin natin, sa sakit po ay ganun. Mga parents kong minamahal, pag ang sakit natin ay malala, malaki ang gastos dyan. Kapag mild lamang, maliit po ang gastos dyan. Kaya, saan kayo mamimili? Doon sa mild pa lamang o sa malala na bago kayo magpa-check up sa inyong pinagkakatiwala ang doktor. Abay, ako'y nabigla nga pala doon sa aking isang kakilala, medyo kaibigan natin, mga parents kong minamahal. Yung palang sakit niya, binabaliwala. Mga parents kong minamahal, ano binabaliwala? Tinitiis. Tinitiis po mga parents kong minamahal. Tinitiis niya eh. Dahil ang katuwiran niya, natatakot siya magpa-check up sa doktor dahil malalaman daw niya ang kanyang sakit. Abay, Diyos ko po, mahabagin ha. Abay, dapat sana'y napagamot agad yung problema sa bato ay pinalala. Ay ngayon po, ayun, nakaratay na po at talaga namang wala na pong magawa sapagkat lumala po. Ay yan pong problema sa bato, yan po ay naagapan. Yan po'y nagagamot, mga parents kong minamahal. Huwag lang nating pababayaan. Pero pag pinalala po natin yan, ako, Diyos ko po, mahabagin ha. Pag hindi dialysis, ay talaga namang pwede pong ikawala ng buhay ng isang tao kapag napabayaan po yung bato. Yun po ha, iniinda na pero hindi pa pina-check up. Samantalang pwede pang magawa ng paraan para malugsungan ang buhay natin. Kaya mga parents ko ha, pasensya na kayo ha. Napaka tismoso ko kapag pag-uusapan tungkol sa pagkakasakit eh. Eh, mga experience na natin yan sa mga tao, siyempre tayo po ay nagre-research, marami tayo na-encounter ng mga tao may mga sakit, ay siyempre ganun po talaga. Kailangan ko iparating sa inyo, baka kayo'y nagbibingi-bingihan dyan, baka kayo hindi nakikinig dyan, abay, ito po'y para sa inyo ha. Libre po ito sa pagsasahing papawid sa radyo na inyong napapakinggan, pero bumabayad kami sa radyo. Bumabayad po kami. Pero ito man ang mga impormasyon ay talagang para sa ating mga parents. Ano baga naman tayo kung may kakayanan naman magbayad ng radyo, bakit di tayo magbayad para po makapag-announce po tayo ng mga mahalagang impormasyon, may kaugnayan dito sa mga karamdaman. Abay, hindi po masama yun ha. Payong kapatid, payong nanay, payong tatay, payong parents ang kailangan po natin. Ano? Huwag ko kayong maiinis sa akin ha. At napakaingay ko po sa radyo. Pero ang mahalaga po sa lahat, kung kayo'y iinom ng masarap na kape, hanapin natin yung marka pe Brown Rice Coffee with Stevia. Yan naman talaga yung aking gustong sabihin sa inyo kanina pa eh. Kaso napachismis na ako eh. Di bali, ang mahalaga sa lahat ay masabi ko sa inyo na kung kayo po'y maghahanap ng kaping mahusay, at pwedeng pagkatiwalaan sa inyong kalusugan, ang atin pong banatan ay itong Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia, sapagat narito ang mga piling-piling sangkap, mga parents kong minamahal. Aba, yung pong spirulina na sangkap po ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, aba, ito po ay superfood, mga kasangga, ano? Isang uring halamang lumot na napakalinis, spiral po ang hugis nito at talaga namang sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, amino acids, omega 3 at ito po ay makabubuti sa ating puso, mababawasan ang posibleng pagtaas ng bad cholesterol, ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan po mga parents kong minamahal. Ano? Basta mga kasangga kong nakikinig, kapag kape ang hahanapin po natin, huwag nating kalilimutan ang masarap at di kalidad na produkto natin. Ito pong Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal, uminom ng Marcafe with Brown Rice Extract habang nakikinig sa kasangga at kalusugan.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isang 3 darabi. Sa akin sa yung naranasan ko po, kasi nagtitake po ko ng Marcafe Brown Rice, ay gumaganda po yung pinagdang po and lumalakas po ng resistensya ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Marcafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali!
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
4: Carlos Superdrug.
3: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
5: Carlos Superdrug.
3: What about Mark Choco at Mark C?
6: Carlos Superdrug.
3: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
7: Carlos Superdrug.
8: 36 na sangay
3: ng Carlos Superdrug.
9: Carlos Superdrug.
3: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drug stores dito sa ating lugar.
0: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4.
10: Kasangga at Kalusugan.
11: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating J-Mar Todo Panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na parapol, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nagiintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating parapol ng J-Mar Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na. Ano po? Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng J-Mar Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga mga interest ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So sila po humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po yung tinatrabaho po natin. Siyempre tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangkat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas ha. Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mark Amonyas. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonyas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
4: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.

0: kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Yeah, the number one non-stop music station. Radyo Bandera.

0: Hi!
1: We are BGYO!
2: Hi, this is John Saga.
3: Hi everyone, this is Shania Gomez.
4: Hello, I am Justin McLear.
5: Hey guys, this is Grace Hugay.
6: Hi, I'm Angela Ken.
2: For more videos, subscribe now to the ABS-CBN
3: Star Music YouTube channel.
4: And don't forget to hit the bell button
6: for our latest updates. Thank you for watching!
7: Para sa Radyo Bandera, alas 9 ng umaga. This time check's brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong.

0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
4: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: Yes, mga igala, good morning, radyo natin Ubay Bohol. At mga ka-radyo bandera, diha sa Katarman. Red Radio Dumanhog, Hot FM Katmon, and sa ating mga ka-BFM. Dayon ta mga lods. Anong orasa, kauban ng inyong, excuse me po, grabe naman idol. DJ, grabe naman yung paningkamot, tapos kinabuhi mo rin ang yug na atay anak. Huwag pa ganit ka kauyab, kasangit-sangit na ning tingog na to. Oy, amigos, coffee na ta. Amigos, capsule pa isan. Yes, karong oras mga idol, atong pamation. Garita o garita sa ka-epektibo sa atong amigos coffee. Ikan dari sa late, tara atong pamation ang testimonya ni Nanay Vivian.
1: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay.
2: Wakan ko kay Lord, nagkaragkan si Pagkugabok, nag-iisap pa dyan Pagkugabok, ay di ko kita eskasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan ko pasalamat ka lang amigos ko, kay 1 year na kong gamit, kana, radyan akong bigamit, radyan ko itambal bitong, kana, radyan amigos.
1: Kusa na katuwi ka na gamit o amigos coffee?
2: Oo, oh, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, ay tagod, itong mga sakit ni mo, sa kito yung mga sakit ni mo, namalik ka, wana.
2: Wala, wala, at ang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong water, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400!
1: Ya, yeah, taro, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong mag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang, laging, katong laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, ato pizza dos!
1: Oo? Ya, yeah, unsa man, unsa may experience ni Mabita Gaming? Tagalig man ko ang experience ni mo sa Amigos Coffee, bigay 1 year naman yung ka nag-inom.
2: Kuhaan ka ng...
1: May daw yung mga... Sagot ko, ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya...
2: Oo, oh, katong din ako kabakot. Magkorog-korog na ang pera, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka ng... Ang guiter sa una arang dakuha.
1: Okay.
2: Niya ka lang, didayapira na lamang ko, kaya di man ko kabakod na. Nag-uul ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. May surrender na ko na. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Mario Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Dahil pagsugod yun ako Ginoo. Ugos ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24,
2: 2024. Oo, so August ko nagsugod, sige ko ginom, na pagka-October, muna to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog, na kanang ang witir, gamay na, na. Sa una, may magsigil ko kanabitang lang, kanabitang luwag dugo. Naulian na po to! Naulian na po to! Di.
1: Hello?
2: Sigil, ini! Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abrapin?
2: Oo, kaya bang sigil pangino, sigil pangino. Akong lawat, akong kamot, akong likod, na puno o binuka, bitong gagawin na inigaw at magdugo dayo niya. Kana labing binuka-nuka ko gagawin ba? Katul.
1: Nasa imong TV, sa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
2: Oh, naulihan na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, oh, 55 pa to, nga. Diyara dyan ko na ulihan sa amigos, eh. Kaloy sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon okay naman akong tanan lawas. Open na, wala na ko mag, wala na ko mag, wala pang, hindi na mag-gol-gol ako tiil, hindi na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang, hindi na naman, kung kakuraosat, o nga, kadi mong kubiyaan sa kong bana kay, bilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil, nga. Pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na may bibiyan na apil po na
2: apil. Oo, dito pwede akong nakatapang ako, ag amigos, kay sukat siya po nakailom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala dito ko mag-sukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na dito ka nang, isa katong pagbagyong tino, diri, di huba ko kayo. Amigos ra amigos ra may painom sa bana. Kalon sa Dios inigluha na ko prima wala may dugo.
1: Wala na no, naulian niya nagpa-check up
2: sa santo. Wala na naulian na din. At kung pag maging tino ang tukar ang gaho. Sakit amigos ra may nakauli wa man jud ko inong ginong tambal na lain amigos ra jud. Dili ko magpakawa og amigos. Bisan og dili ni makapalit og kinarton. Mupalit mo doon akong paris o kanang kada-adlaw tulo, pakasunod-adlaw tulo, pakasunod-adlaw tulo. Huwag namin kwarta, palit o buwang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kasusasi, no?
2: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom o amigos, huwag yun ko yung dang-undang, hantag karon.
1: Is it straight ragyon?
2: Oo! Oh, nalang dali akong bisaligan. Ay, huwag kainong kong amigos. Mawala ang tanan na akong batiyon.
1: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kalawin sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ang dali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Anong kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sir Nahed.
1: Nahed, o.
2: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kaya, wala ko yung...

0: paminaw sa lagi-lagi. Yan, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat niya kay, siyempre, kung ano ba, ako pa ikaw, saban ako, awas rin ba?
1: Ligo na, ligo na.
0: Naligo na, buyag ko, ito nang, ako naman ang galing makatrabaho, alis mo lang, mang laba, mang hilo, sa una, kawadyo ko, mahimaw kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa
0: 400
1: na
0: normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
1: Okay. Ya, yeah, bago pa jud sa bago pa jud nagpa sugar ato naging semana.
0: Oh, oh, nagpa sugar ko ato. Di man ko mag-o kay termo lang ko magpa sugar na. Di man ko ang normal na akong sugar kay madlok pang kuog ka lang.
1: Ah, so kung nakay pa rin man.
0: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay. Nga, wala na. Normal lang yun.
0: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kaya, ano mo?
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon. Normal na, sad.
0: Nga, grabe. Mura na yun naumig. Bagong ninyo.
1: Nga naman. Ano man, si? Nakota na si Idol DTC. Nga naman, kung mura mong bagong ninyo. Nga naman.
0: Makakuan man mo ko, makakuan po ba nga? Sa una, katong napakul sakit, halos akong bana, sibig panguhit. Muragapon kay gili mo itik, kay ila, di ko magamit, kaya aral, gili niwa nga kay, niwa nga kay ko sa una, niya mura man gugog ka ng, wait, kuan ba? Kuan na kang bana, at yung hadlok na dali ko, basi ngayon tagain ng bana. Pero karan! Ya, grabe!
1: Nga naman?
0: Kadagabihin, kamang!
1: Sila pa rin ang diwa? Sila pa rin ang
0: diwa? Itisip siya! Pero mula na, mula ang kagakang lawas. Tanawan mo, mula na 30 ka, 20! Masakit naman!
1: Tinuho gila ito, ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
0: Isang mag-bitang pag-liya na! Kuya, diyan po ko, yan ang angamigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya?
1: Okay.
0: Kuya, hindi ang angamigos, hindi nakaluwas na ho. Nang, po nang dilig din, undangan, istak sa kumpares, kay, ano, nagigyaan ko, pirme. Kay, mama sa hero.
1: Lagi, dagahan kayo, salamat, kay, 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na? Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Okay, hindi ko yung reklamo. Maunag din ay pinakanindot na nadawat ng pulas kohan.
1: Pagkapinan na tugtungan, pagkapinan na tug 2,000 pesos na cash.
0: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
0: Okay tayo, oy, kanang ang amigos, maugay kanang mura pag tangpanan bitaw sa kanang wanagay paglaong bitaw, pero gamit sa amigos, makuan, mabalik, gintanan, kanang mabaskog ka, din, mura pag ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, alay ako, nawa naman ako paglaong taon na. Nakawat mo ko sa amigos mo. Ako po pasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay. Nagagay, salamat na. Ibarang kahilak ko sa gunimo eh.
0: Ang kahilak ko ang gugay. Lalipay mong gugo kayo.
1: Lalipay dyan kayo.
0: Lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingay na si Junil ha. Kung itong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha. Kanang huwat-huwata lang. Onya.
0: Nagbitay, sige, bitaw, may panghita din eh. Mahukdan man. Kabot-kabot na may dagang butita. Mahukdan man. May gali atong December. Nakapalit may upat na karton. Kay upat na lang may nabilin. Among yurot, yung sa ilang mukda. Tuloy inyo. Tuloy na palit na.
1: Ang tagay-tay pangalan mo, Bibian.
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa kung ano, Hilongos, Leyte.
0: Oh, yung was late eh, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya!
1: Salamat, mabush!

0: Yes, dagay-dagay salamat Nanay Vivian. Amigos, amigos coffee na
1: Amigos coffee, the most help.
0: Despite no sa kadaghag gi pamati ni Nanay Vivian. Naglubog na, imagine mga higala nga gi diaper na taon si Nanay tungod sa iyang kahimtang di na siya kalakaw, di na siya ka barog, aga kayo na lang sa iyang bana, no? Niya taas pa og taas og sugar. Dunay daghang kagid-kagid or nuka-nuka sa tibok niyang panglawas. Sa patong iyang mga nahisgutan dito, no? Nga asang daghan ng mga idol. Kung ikaw na nga nangitag kalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Na nato, dugayon pa, mga pinaman lang yun ta. Marita sa kapatid. Nga makahatag o kasulbaran atubagan sa mga balatian. Yes, proven, tested, subok na niya. Ang kape na masarap. Ang atong Amigos Coffee, 15-in-1 na yan mga lods. Nang asa tanong no, makakita o kape nga kompleto na. 15-in-1. Doon ay vitamin C, mangosteen, na ay ginseng, guyaba, nos pero lina kalain-laing mga binipisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Kapoy pasmo sa pagiramdam na mabigat sa kayong dugayang mga lods. Mga pi og mga pi naman lang gyud ari nata sa kape nga healthy. Sa ani mahirap magbawasan sa pagod ni tatay at nanay araw-araw.

0: oras, tara, padayon tayo mga higalat, oras 9:46. Arita o garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
1: Hello, pre! Yes! Mayong udto or mayong adlaw ni mo niya, idol. Kisa itong pangalan, idol?
2: Pangalan ko, yes, Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak, no, niya sa asagin na inyong lugar, idol Carlo or Paricardo.
2: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
1: Tutulan Dawis, Bohol.
2: Yes, kuya, yes.
1: Yes, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Bohol, no, kay Paras Claro, kay Mas Ilado ni, kaysa Tutulan Dawis, no?
2: Tutulan, kuya, Tutulan.
1: Tutulan, marag tutunlan, dahil. Tutulan. Pare Carlo, or Boss Idol Carlo, ako nga, kuhan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom, guno ka, og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo, og update? On sa may effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
2: Sige, kuya. So, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April. Katong inatag ka o ganun ko, ano? Sample, na at the same time, nakapalitsad ka sa Amigos Capsule. So, muna pa yun, akong gitry ang pag-inom. Mga, first ato, usa ka blister lang, nga na po kabuksulod. So, pag first, mga three capsule siguro, kuya, mag-inom na ko. Murag, na-feel na ko nga na ay something na nagwan sa kuwang, dito, ako ang digestion.
1: So, mag-inom na ko na. Ako ang digestion.
2: Kay, nga, pagkakumando, kuya, naka-doong ka sa CR, nga, moto, na-amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw, no? Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
1: Okay.
2: O niya, niya. So, may isa ko ang buwan.
1: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula, unsa man na, nagdaanag sabon.
2: Dali ko yan lang, so murag, feel ako kuya, murag na-detox to siya.
1: Nag-detox sa imong lawas. So, yeah. Pag sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes, kuya.
1: Anya, sige, padayon.
2: Moto ako ang gigo, ha? Nakaroon ko yan, ang nakanindot na is, moto, murag, nalami na ang pamati sa kuwang panlawas. Natin nga, pamati ko nung, nga, kanang usay, sakit na tong panlawas, sakit likod, nga na. So, garoon, namatikdan ako na murag, okay, yun ang Amigos Capsule, no, kay nawa, yun.
1: So, sa ato pa, idol, Sir Carlo, na sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawa, or pangapoy sa lawas, epektibo ang atong Amigos Capsule.
2: Yes, epektibo dito kay kuya, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal. Then, nindot kayo ang iyang combination, no? So,

0: mas din ko gananong nga, sitag, when nakainom dag amigos capsule, mura magsigig yung pangita ni ato ang kuhan, ato ang kargada.
1: So, sige, pangita, kisa may ipangita, ana, yung si Ali Pop ko, na si Ali Pop ko sa live siya, kinsa ko nang ipangita sa imuhang manoy.
0: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o ato ang kuhan, ato ang pares. So,
1: ay,
0: base na natin yung mga nagpamila ako nga kuhan.
1: Mga ay,
0: na-open na rin ba ako yung open?
1: Na-open ng panawagan, Alipop. Gato ang Alipop ko eh. Open, so sa ato pa willing, o sana, tanang willing to mingle ka karon.
0: Yes, kuya. Kuya.
1: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para, basitay mo, dial ni mo.
0: Ikaw ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inuban lang sa ito ang Amigos Coffee, na quality bestseller na yun ang coffee, no? Mga 2 years na yun ko nag-inom na. Apil ako mama, dugay na yun nag-inom, no? So, kanyang Amigos Capsule kaya, mag-open eh, pero na-amaze yun ko.
1: So far no, man ay pinakabago na to, pero sa usa lang ka blister na idol nga mainom, makasinati gyud nga do na gyud effect.
0: Yes. Dito ko na miss kay katong bula-bula day ang kuan ni ana explanation nino nga naga detox na gyud na siya, basta na ay mga maapil sa imong hugaw, true enough yun nga naga detox gyud na siya sa tong panlawas.
1: Yes, ingon si Juan, no, ingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano may masabi ni mo na Carlo?
0: Wala lang ko yan, no? So, ato araw man ang Gwan. Ato
1: O, ingan si Carlo, o, ingan si Gwan. Ingan sila, wow. Kalihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Kaya na mo, nag-union tadi, nanginang lang sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule ni interview, dili ni Uyabuya ba?
0: Pinagoy. So, wala ka na. So, minggo ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, ha, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
0: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, minggo ti kayo. Masaya itong nali, kakapuyon, makatongtal, malami sa dimuhangtog. Usagin na sa napamatudan ako nga nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom mga Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
0: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya tood yun.
1: Yes, sa nagagay, salamat doon, nag-asagay ka doon, Bohol na, Bohol, tagbilaran, Bohol.
0: Yes, kuya, sa tutulan daw is Bohol.
1: Yes, nagagay, salamat!
2: Hello, mayong hapon!
1: Yes, ma'am, isa to'y pangalan kanila to, ma'am.
2: It's Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or Iki, kuhan, Nanay Kit.
2: Yes, sir.
1: Ay, Nay, gitawagan di ka kay Nay nag-recommend mo nga nakagamit ka Amigos Capsule. Kamusta naman, ha, mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
2: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy na naikat. Basta 2 ka-capsule lang sa ni mo, ano? 2 ka-capsule per day mong ginainom.
2: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
2: Yes, sir.
1: Wow.
2: Sad na, sir, nga nakapag-amaze ako, ah.
1: Ala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
2: Dako, kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
1: Mura kang baboy. So, karon, nun sa naman ka, mura na lang kang baktin.
2: Mura na kong baktin. Ay, ano? Naka-lose yung ko, sir, o mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pinapagka-adlaw na ginom ang Amigos Capsule, ma'am Ket.
2: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na-experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, namataan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
2: Mag 60 years old na, sir.
1: Sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
2: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
2: Hmm. Niya hapon niya experiencer kay dili sad siya kapuyon.
1: Dili pud siya kapuyon, pero na ilang kamota na ingon si Kuya Josh. Kamusta kuno? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kataglawan?
2: Ay, kumbati niya po, sir, bisag mag-senior.
1: Ha?
2: Kumbati niya po, bisag senior na siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
2: Aw, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
2: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka raon ang mapirada ni Tatay Alokan?
2: Aw, sakto na lang mga duha ka raon.
1: Duha?
2: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Ano, oy, bago matulog, duha ka raon. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka raon.
2: Ah, nabi, oo.
1: Upatanan. Dili ka.
2: Wala din, sir.
1: Dili mo aksyon o kwan. Kamusta ang kwan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa raon ni Tatay Alok? Kaya pila ka ito edad ni mo, magka?
2: 45, sir.
1: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nanay mo ko na gitawag na, gitawag nila nga paghinay sa, kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
2: Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo kami ko sa capsule?
2: Oo. Oh, nagdagayday na, sir, ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday ko daw rin. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ni kakadlaon. Kamusta man sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra ba ron?
2: Dili, sir, oy. Masamot o katagayday.
1: Ha? Yamat na. Masamot o katagayday? Dato pa si kamaoginis Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud nga kamong duha gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
2: Yes, sir, kami jun duha, sir.
1: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
2: Uy, anang
1: so unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kit kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday pon silang duha? Unsa imong ika kuan? Ika advice sa mga nanay ug tatay labi na gid sa mga tatay nga adunay pilaida di Tatay Alok sa isinta nga ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay inyo, unsay ka-advice nimo? Proven and tested atong amigos capsule.
2: Yes, sir, proven and tested jud. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si amigos capsule kay biligay mo magmahal.
1: Hmm, ako ba?
2: Mm-hmm.
1: Sa palami mo, mong pasukol na?
2: Makasukol na, sir.
1: Hmm, na ang sapa nga naugahan, ang saman?
2: Magdagayday na.
1: Ay! Pero kayo magmata na si Carlo. Kaya mag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay. Ang sapa ko no ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no. Kamusta man na mabalik magka-prisko?
2: Mabalik niya siya, sir. Ay, wala na siya baho.
1: Hala, no. Tinood ka?
2: Tinood, sir.
1: Yan, imbalik mong pinkis-pinkis, ana.
2: Oo, oh, ni Ana Jod.
1: Oy. So, nagkagay salamat ni mo, Ma'am Kert, sa listi. Ha, taga-asa ka dito, Ma'am Kert?
2: Taga-Barangay Lang of Asturias.
1: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay Chip Tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
2: Hmm.
1: Oh, okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Kert.
2: Thank you, sir. Thank you.

Ayan, sa ganigang salamat na ni Quetzalester. Amigos, food supplement capsule. Ari na ta, hugari na ta sa makahatag og kaalibuhan. Yes, labi na dito sa, kung ano, labi na sa mga, asa dito ba? Lady J. Matagal atang sa kinabu. Pataka na manigbukan yung baba na to, Lady J. Atong ginapi. Yes, nawara sa mga atong mga higala dihang nagpaminaw nga naa magi mga dili mga pi mga lord. Manang Arita, ha? Arita is boga. Arita Balintong sa Amigos Capsule. Ingon na si ka Amigos Vlog. Good morning, DJ. Ay, wayang buntag diha. Ma'am Daisy Laborte, nabanhaw lagi ka. Amigos Capsule tinawan. Sir Anli Pops, di ta manawag ni Sir Anli Pops kay murag busy pa to na maligya pa tong itlog. Yes, mga idol, no, adto na ang mga butika parma siya sa inyong lugar. Kung kape o kapsulin yung gipangita arita sa proven tastad makahatag og kaalibuhan katubagan sa mga balatian. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit diha sa mga parma sa butika sa inyong lugar. Amigos Capsule Paris. Wala na igong oras, daghang-dagang salamat. Kamo na lay bahala na ko diha kay magpadayon pa ko sa unahan untop alas 10 na. Daghang salamat ug maayong buntag sa tanan.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
9: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C nga makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Ezea Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Nabuhi.
1: Pade, kaupis at kinabuhi, inom-inom la, bisa lakit mga buta, pero maglipa yun.
2: Ani na ni na na pade, para nakit sumsuman.
3: Sus pade, nagad kang baulo pa isang mibid kadamuan manok, mga kabir pa, dagko pa. Tara pade, sino maupod para kumuha sa manok ay para may kitig sumsum.
2: Tara, tara, tara, tara.
1: Pare, kirita na lang, bus. Tara na lang. Oh, mga pari tara, loyo kitan pa der, kaluksok kita.
2: Tara, tara, tara.
1: Adin, kamunokan.
3: Sige,
2: sige, sige, sige.
3: Pari, lapakan man eh.
2: Diri kadlapak, itigad ada.
3: Pa mo naman, dapat kapisado mo, lapak kadada pa di.
2: Diri, diri, pare, unay, dadamdamon ko.
3: Sige, sige.
2: Unay, kaya amyunon ko. Ata pare, iti daw.

0: Aha, ikaw ngayon na nangawat diri sa mga manok, ha? Damo na gudak nawara diri na manok. Nadakpan tanagod ikaw yan, ha? Isumat ta ikaw sa tatay para madisiplina kaniya.
1: Sige, isumat gadak sa tatay. Ako pa ay madukon. Isumat gadak dayon.
0: Hain man im tatay.
1: Adto sa Impol 3. Nangawat bunay.
0: Kagupay.
2: Enjoy the music. 88.1 Radio Bandera.

0: Okay, class, tututuan ko kami na san mga in English san labi na san tanong. And in English sa tanong, plant. Kung sa prutas naman, fruit. Kung sa kahoy naman, tree.
1: Uy, sa kahoy.
0: Ay muna, mag-aalas 12 naman. Eh, alas 12 naman ini. Sanglit manguli na kit kay magutom na. Okay, class, dismiss.
2: Pag-ulisan kabataan, asayo nga bata, nangutana sa kanya amay, kaya yun siya ipapadasig, ganay baruan. Ini an istorya.
3: Tatay, tatay.
1: Nanay to, nunoy.
3: Nag-anyanyo ka?
1: Ay, maaram ka, nunoy, san atong pangabuhi. Paglagad eh, sa kahoy.
4: Kahoy?
3: Uy, tatay, nanyo man na in English ah, kahoy.
1: Ay, inya bata, 50 anyos na pagparapangabuhi si paglagad eh. In English na sa kahoy, dira kay baro, tuog.
4: Tuog?
3: Ang bagaw man eh, ma'am nga, tri.
1: Kung tulong ah, kahoy, ini. Kay duha mala, tuog.
3: Oh.

0: tay.
1: Na iton, anak.
0: Tayaon la kuntay panguta na sa im.
1: Na naman iton.
0: Na ano ba inasugan na criminology?
1: Ito mga nag-aaram itong pagkapulis.
0: Ito teacher na mababati ko kara atingan kuya.
1: Ma iton ang maestra o paragtutdo sa mga estudyante para damo pa kan ramay baruan.
0: HRM man.
1: XRM? Ma ito na mga paraghabal-habal. Nga ito, gisasakyan kung natukad kit sa uma.
2: Yan! Yan yung nagalain daw.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Mga impormasyon pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
5: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
6: Hindi man sana po, dati pong taga Cavite, ang po nasa negosyo
7: sa Pilipinas. Si George, kayo po ito ng Infanta Quezon.
8: Si Alvin ng barangay Santa Cruz.
9: So, sa inyong Samson po,
10: maybe. Inaayang lahat. Tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana.
11: Ang sabi ko sa kanila,
10: pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaramon na.
12: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
13: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para
6: magpadayon na ninyo ka, upahin niyo panlawas. O sa mga kaubanan ako dyan sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom mo rice coffee mix para sa inyong dahil inyong mga mayong panglawas.
0: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
3: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, RISE. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
2: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. So, iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook page, Rice Coffee Mix. Ano man po ang ginagawa ninyo? Sa mga oras ito, mga kaibigan, tara na po at magkwentuhan na tayo. Dito po naman sa ating programa, atin yan syempre ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Plus Herbal Capsule, pati yung ating Rice 3-in-1 Kojic Soul. Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969 226 9623. Muli, 0969-226-9623. Mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating po namang programa.

Sa lalawigan ng Marinduque, mga kaibigan, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan dyan, sa bayan po naman ng sa lalawigan ng Marinduque, lalong-lalo na po dyan sa mga bayan ng Mugpog, Buak, Gazan, Torrejos at Santa Cruz. Kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 dyan ay talagang nag-uumapaw ngayon dyan. Kaya naman, mabilis lang yan, ha? Mabilis lang po yan, mga kaibigan. Kaya kailangan nyo po na puntahan kaagad. Sugurin po kaagad sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan. Sa mga suki po ninyong tindahan, mga kaibigan. Puntahan na po kaagad yung ating po namang rice coffee at baka magkaubusan na naman. Ang ating po namang rice coffee, mga kaibigan, sabi ng ating mga deliveries, talagang, yun nga, napakabilis po naman na maubos at talagang pinuputakti, mga kaibigan. Ating mga kababayan. Ngayon, hindi na lang, nagpapareserve na daw po yung iba, sabi ng isang, mga taga-butika. Nagpapareserve na talaga, mga kaibigan, yung ating mga kababayan para lang hindi maubusan ng ating po namang rice coffee. Yung isa namang butika, mga kaibigan, na nakakausap po natin, ang iba naman ay sinasabi naman nila na nagbabayad na ng advance yung kanila pong yung mga kababayan po natin para pagdating, naka-reserve na talaga sa kanila at bayad na. Tatawagan na lang yung... Ganun po, mga kaibigan, yung

0: Kaya po ganoon yung nangyayari po naman sa ating po namang mga kababayan, eh talagang nagpapareserve na. Kaya para lang talagang makakuha po naman. Ang iba ay 10 na karton yung ginagawang talagang... Ay nako. Eh, caller tayo! Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello? Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello? Sige lang po. Tawag po kayo sa 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa. Ayan po mga kaibigan, ha, sinasabi ko lang po sa inyo para dyan po sa mga lugar na yan, na kababagsak pa lang ng ating po namang produkto, yung iba nagtatanong sa atin, bakit napakabilis naman Kuya Boy? Siguro kukunti naman yung binabagsak nyo. yun yung mga text po naman sa amin ng ating mga kababayan. Sabi mo, kararating lang. Tsaka dyan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, mga kaibigan, on the way na dyan yung adi po namang rice coffee din. Kaya abangan nyo na. Talagang sabi ko nga, nagpapasiguro tayo. Sinasabi ko po yung mga nangyayari po sa ibang mga butika, ibang mga lugar na nagpapaabot po ng kanilang mga mensahe dito sa amin. Sa ating po namang programa, nalalaman po natin yung mga nangyayari sa kanila, kung paano po bumibili yung ating mga kababayan dahil din po sa galak po nila. Kaya sila din po, yung mga butika mga kaibigan na binabagsakan po natin ang ating mga produkto sa iba't ibang lugar, nagsasabi din sa amin na talagang damihan. Yun nga, sabi nga, yung sa deliveries naman natin, dinadamihan nga yung binabagsak na mga produkto. Kaya lang, ang problema, yun nga po, may mga nakapagpa-reserve na, may nagbayad na ng mas maaga, dahil po doon sa takot po na maubusan ng ating po namang rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan. Hello? Sige po, tuloy-tuloy lang yung tawag mga kaibigan dahil po baka po nagkakaroon tayo ng problema nga sa linya dahil nga po sa sitwasyon ng panahon. Sige lang po, okay lang po yan. Sabi nga natin, try and try until you try again. Basta... ito yung mga mensahe din na mga pinapaabot po naman sa amin sa ating po namang programa para mabigyan din po natin ng panahon itong mga mensahe sa ating po namang text line. Ano po? Na kung saan nagpapaabot nga yung mga ibang mga butika, mga pharmacy, yun po yung nangyayari. Kaya pagpasensya niyo po kami kahit po gaano karami yung mga ibinabagsak po, sabi po natin sa ating mga deliveries. At yung ating mga deliveries, Kuya Boy, ang dami na nga, nagdagdag na kami ng ganitong ganun pa rin. kaya po ganoon. Pero kami po yung nagpapasalamat mga kaibigan dahil po doon sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa ating po namang produkto. At the same time, ang kagandahan po kasi dito mga kaibigan, masayang-masaya tayo dahil marami sa ating mga kababayan ang nababago po yung buhay. Yun po yung pinaka-the best na pakiramdam na mabago po yung buhay ng bawat isa po naman sa atin. Lalong-lalo na yung may mga karamdaman. Nababago yung kanilang buhay mga kaibigan, nakakabalik sa kanilang pagtatrabaho. Yung iba nakapagbubuhat na ng kung ano, may nagagawa na sa loob ng bahay. hindi na po nakalugmok lang at nakahiga sa banig ng karamdaman. So ang kagandahan po dito mga kaibigan ay nababago natin yung buhay ng ating mga kababayan. Dahil po naman sa tulong ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Kaya ito po yung kumbaga sopas natin, di ba? Sa amin po dito. Yan po yung ano namin, yung po yung kumbaga napakaganda, 'di ba? Kahit na 'di ba? Okay. Kaya po ganoon yung nangyayari dahil po doon sa mga ano, sa mga 'di ba? Kumbaga sopas na lang ninyo. Kumbaga balik natin dito sa atin mo ng mga ano, sa ating programa ay yung malaman na naayos po ang inyong po namang kalusugan dahil po naman sa pag-iinom tuloy-tuloy ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. At yung ating po namang layunin na bawat isa po naman sa kada pamilyang Pilipino dapat umiinom ng ating Rice Coffee, talagang nagagawa po natin kahit papaano pa konti-konti. Napakalaking bagay po mga kaibigan sa atin. Tawag po kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Sino po sila? Hello?
1: Si Blanchy pa din.
0: Nanay Blanchy, hello po. Kumusta po kayo?
1: Okay naman, nakainom na ng rice coffee. Kaya lang bakit hindi mo ako naririnig pang apat na tawag ko na to?
0: Ah, ganun ba? Hayaan nyo na po, Nanay Blanchy. Nagkakaproblema tayo sa linya. Ha?
1: Technical
0: po. Opo, kasi yung panahon po ata... may mga hindi tayo makontrol. Nanay, ay opo,
1: wala
0: opo.
1: Wala man signal dito sa Bicol Region, nasa Tugigaraw naman.
0: Opo, nanay. Hayaan niyo po at ganun po talaga Nanay Blanche. Ano po yung maipaglilingkod ko sa inyo?
1: Wala.
0: Hello?
1: Ganun pa rin, encouragement pa rin.
0: Hello po, Nanay Blanche. Hello?
1: Wala na naman. Di na naman ako marinig.
0: Hello po, Nanay Blanchy. Hello? Anyway, sige po. Kakaroon lang ng konting problema sa linya, mga kaibigan. Nanay Blanchy, pagpasensya nyo na po, ah. Inaayos naman dito. Anyway. Eto, sabi naman dito, sabi dito, Kuya Boy, pwede ba ang rice coffee sa arthritis? Opo, napakaganda po ng adi po namang rice coffee pagdating po sa ganyang uri ng karamdaman. Ano po? At napakalaking bagay po ang naitutulong ng adi po namang araw-araw na pag-iinom ng adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang arthritis po, tumutukoy po yan dun sa kondisyon kung saan nakakaranas ng pananakit sa mga kasukasuan. Dahil nga po sa inflammation ng mga bahaging nananakit. Ang inflammation po mga kaibigan, o yung pamamaga, ay maaaring dulot po ng mga ilang bagay kabilang na yung mga pagkain kinakain po natin. Sabi ko nga, isa po sa mga napakalaking rason kung bakit po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman, eh dahil po doon sa mga kinakain po natin. Kaya naman, mahalagang ikonsidera po yung mga pagkain kakainin. Lalo na kung nasa kalagitnaan tayo ng... pananakit ng arthritis, yung mga kasukasuan, nang sa gayon po ay hindi na lumala yung mga nararanasan po nating kondisyon. May mga babanggit din tayo mga kaibigan. Ano ba yung mga pagkaing dapat iwasan sa panahon ng pananakit ng ilang bahagi ng katawan dahil po sa arthritis mga kaibigan? Isa na nga po dyan yung mga asukal o yung... yung ano po, refined carbohydrates. Tama po yung narinig po ninyo, asukal po. Kapag nananakit po yung mga kasukasuan po ninyo sa arthritis, Ang mga matatamis po kasing pagkain, may mataas na level ng asukal, pati na yung mga pagkaing refined carbohydrates, gaya po ng puting tinapay, regular na kanin, at yung mga instant mashed potato na yan, para-parehong nakapagpapataas po ng tinatawag nating age, yung advanced glycation end. Ano po? Ang age, yung advanced glycation end, mga kaibigan, yun po yung nakapagpapalala ng inflammation sa katawan. Kung kaya't mas titindi lamang yung pananakit na mararanasan po ninyo kung kakain ng mga ito, kasabay po ng atake ng arthritis, mga kaibigan. So iwasan natin yun, ha? Kung tayo po ay meron pong arthritis. At sasabayan natin ang pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Ano pa yung mga dapat nating iwasan, mga kaibigan? Yung produktong gatas. Gaya po ng keso, mantikilya. Kasi po, mga kaibigan, taglay po ng produktong gatas ang ilang uri ng protina. Yung pong casein. Ano po? Ang casein, mga kaibigan, o yung protein ng casein, maaari po makapagpasimula ng inflammation sa ating katawan. At makapagpagrabi po ng kondisyon ng arthritis. Iwasan po yung mga produktong gatas. Lalong-lalo na po kung meron po kayong allergy dito, mga kaibigan. Iwasan din po, mga kaibigan, yung mga pagkaing may MSG. Tulad po ng asin, yung pong pampalasang monosodium glutamate o yung MSG. Maaari din pong makapagpasimula ng atake ng arthritis, mga kaibigan. Mabuting iwasan po natin yun. Yung mga chicheria, yan yung mga mataas na taglay po ng MSG, mga kaibigan. So iwasan po natin yon, dahil kung meron po kayong arthritis tapos hindi ka pa umiinom ng rice coffee, ay nako, ay talagang sasapitin mo po yung napakatinding sakit kapag kumakain ka pa ng mga ganyan na meron pong MSG. Ano pa? Maaalat syempre yung pagkain. Kasi yung mga maaalat na pagkain, kung ikaw po ay nagsisuffer ng arthritis, nakapagpapasimula din po ng atake ng arthritis po yan, mga kaibigan, para sa ilang mga individual, yung mga maaalat na pagkain. So mahalaga na agapan po kaagad ng lahat ng posibleng makapagsisimula ng arthritis hanggat maaari, di ba? Sa pamamagitan po ng pag-iwas sa mga pagkain itong binabanggit po natin. At the same time, yung araw-araw pong pag-iinom ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1, dahil sabi nga po natin, cleansing yung ginagawa ng ating rice coffee. Pag nararanasan niyo po yun, yung mga sakit-sakit na yon ng inyo po namang mga kasukasuan, arthritis na yon, simulan na natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. At iwasan po yung mga binabanggit po nating mga pagkain para hindi na kayo atakehin ng arthritis. Corn oil, isa pa po yan, mga kaibigan. Ha? Yung mga ilang mga pagkain ginagamitan po ng corn oil sa pagluluto, sa kasamaang palad po kasi, maaari din po ito makapagpagrabi sa kondisyon ng arthritis. Taglay po kasi ng corn oil, mga kaibigan, yung tinatawag nating omega-6 fatty acids na maaaring makapagpasimula ng atake ng arthritis. Di ba? Iwasan din po natin yung corn oil, mga kaibigan. At yung mga tinatamaan ng arthritis na lagi pa rin umiinom ng alak. Teka lang, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Hello?
2: Hello po, mong boy.
0: Hello po.
2: Hello po.
0: Ay, yes po. Sino po sila?
2: Si Jeric Guarani po.
0: Jeric. Taga saan si Jeric?
2: Taga Pantabangan po.
0: Pantabangan?
2: Nueva Ecija po.
0: Nueva Ecija. Okay po. Ilang taon na po kayo, Sir Jeric?
2: 35 years old na po.
0: 35. Okay. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo. Kaso nga po, wala daw pong stock dito sa kabanatuan, Nay.
0: Naubusan po dyan sa inyo?
2: Opo.
0: Lahat na po bang butika ay napuntahan nyo na po sa kabanatuan?
2: Hindi po. Sa South Star Drug lang po ako bumibili, ay.
0: South Star Drug. Okay po. Nueva Ecija, tama po ba?
2: Opo.
0: Opo. Try nyo, sir, dyan sa lahat ng mga sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan dyan po sa inyo. At alam ko pong meron ng ating po namang rice coffee dyan, sir.
2: Pero andito po ako sa Kabanatuan nagtatrabaho, sir.
0: Kabanatuan?
2: Opo.
0: Ah, okay po. Nasa Kabanatuan po kayo. Kabanatuan. Okay po. Sir, sa mga butika din po dyan sa inyo, mayroon po ng ating rice coffee. Diyan po sa lugar po ninyo. Kung halimbawa sa South Star Drug ay naubusan na din, mayroon dyan sa mga butika po dyan sa Kabanatuan, sa ilang mga butika dyan. Ang alam ko po, halos lahat na po ng mga butika dyan meron ng ating rice coffee, sir.
2: Kasi nagtanong po ako sa Mercury Drug, saka Watson. Ala po ay, sir.
0: Sa mga butika, sir, sa mga butika. Try po ninyo sa mga butika. Sa mga pharmacy. Bukod po dyan sa nasabi niyo pong pangalan na mga butika, doon po sa mga ordinaryong mga butika lang, tatay.
2: Ah, opo.
0: Opo. Nandun po yun, yung ating rice coffee. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee, Sir Jeric?
2: Kuwan na po, mga 3 buwan na po.
0: 3 buwan na? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Hindi po, kasi lagi pong sumasakit yung tuhod ko po ay.
0: Mm-hmm. Nakaka-apekto po ba yun sa inyong pagtatrabaho?
2: Opo. Ay, driver po kasi ako ay. Kaya nung nasubukan ko, eh, maganda naman. Di na po sumasakit yung tuhod ko ay.
0: Wow. So, ibig niyo po sabihin na tulungan na po kayo ng ating rice coffee kahit tinuloy-tuloy po ninyo?
2: Opo. Nung una po, di ko pa kuhan. Pero nung nakalang box na ako, yun na, di na sumasakit.
0: Ayos na, tuloy-tuloy na.
2: Kaya nga po, eh, nung Lunes po, umuwi po ako ng Kabanatuan, nagtanong po ako rito sa South Star Drug, ala daw po, out of stock.
0: Mm-mm. Talagang kaya, napakabilis pong nauubos yung ating po namang rice coffee. Pero sa ibang mga butika po, itry natin, tatay, para malaman po natin kung talagang meron o wala na dyan sa lugar ninyo. Pero ang alam ko po, halos lahat na po ng mga butika dyan, yung mga ordinaryong buwang butika po, tatay, yung mga pharmacy, yung mga malalaking pharmacy dyan, meron po ng ating rice coffee.
2: Opo. Tatay ko po nga mga po lumabas, nakabili.
0: Opo. Bukod po sa inyo, Sir Jeric, sino pa yung umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
2: Eh, yung commander ko po.
0: Tama.
2: Taka yung ko po, pinapainom ko rin po.
0: Very good po yun. Napakaganda po ng ginagawa po ninyo. At kumusta naman po yung epekto po sa kanila?
2: Ay, maganda naman daw po.
0: Opo. Sir Jeric, naapektuhan po ba nito sa pag-iinom ng ating rice coffee yung pagtulog po ninyo? Gumanda ba?
2: Ay, maganda naman po.
0: Yung pagbubukas po ninyo, Tatay Jeric?
2: Ay, normal na po.
0: Bakit? Hindi po normal dati?
2: Hindi po.
0: Mga ilang?
2: Isang araw ang pagitan.
0: Isang araw ang pagitan. So, ngayon po, araw-araw na?
2: Opo.
0: Very good po yun, Tatay. At sana po ipagpatuloy po ninyo. Tatay Jeric, antayin ko po yung ano nyo, tawag nyo pong uli kung saan kayo makakabili dyan para malaman din po na, malaman din ng ating mga kababayan dyan kung saan pwede makabili ng ating rice coffee. At ang alam ko po talagang lahat dyan meron po ng ating rice coffee. Ano po?
2: Sige po, sige po.
0: Balitaan nyo ako, Tatay Jeric, ha?
2: Sige po, sir. Salamat.
0: Salamat. Po. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay Jeric.
2: Sige po.
0: Thank you very much po. Mabuhay po kayo. Si Tatay Jeric, isang driver, mga kaibigan. Natulungan na rin po ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat po naman sa inyo. Napakinggan ninyo ang isang testimonya ng ating kababayan na natulungan po ng ating Rice Coffee at naghahanap na po. At ito po ay sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Paalam na po ang inyong lingkod sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Masayang ikunento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Maris po, kambunot. Nagpasalamat po ako unang-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
0: I see.
4: Patuloy po ang pag-inom mo ng rice coffee. Kasi Kuya Boy, naglagaling yung mga karamdaman na rin, Kuya Boy, dahil sa rice coffee.
3: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Oras sa Radyo Bandera, alauna ng hapon. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
7: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Abot San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutubala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: May mga kwentong hindi kayang itago, may mga luhang naghihintay ng makikinig, at may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga, bawat kwento ay may saysay, at bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alauna 23 na po ng pagkahapon na mga kabandera. And of course, sa oras na yan, hadid po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang gabing oras, palpitation at rimaslom sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit ito sa katanan ng mga pharmacy din sa buong Tusan, Catarmina. At syempre, magandang hapon na po sa lahat po ng mga nakantabay sa mga oras na ito sa programang Bandera Heartline. Para sa mga problema dyan sa kuan bago pa nga ni kasing-kasing. Oo, didi na pamati kay Oroonina na mga kabandera. May babasahan niyo tayong story sa second part ng ating programa. Syempre, mamaya pa yan, kabandera. Ngayon, batian muna tayo sa mga gustong bumati. Live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Hanapin lamang Radyo Bandera Catarman. At syempre mga kabandera, hanapin sa Facebook din Papa Prince 949. Mari kayong mag-text or tumawag sa ating number 0969-0716-213 ha, mga kabandera. Alright. Siguro nagigits yun naman si Papa Prince. Paupay nga kulopsan nga tanan nga mga namamati. Sining oras ano? Yung mga silent listeners ho natin, yung mga nakikinig lang pero hindi mahiling magparamdam. Multo ada. Pero ang importante, nandyan kayo para makinig sa programa natin. Baka mamaya kumulo na naman yung mga dugo ninyo. Relax lang kayo mga kabandera dahil ako ang bahala sa inyo. Kumbaga, ako magmamaniho ng sasakyan. Namaniho nga iyan. 125 Oras gindara sa iyo San Miguel Pelpelsan, the true global Filipino beer. Pagkihapon natin ng Mark Cafe, ha? Mark Cafe, mapapalit ito sa katanan ng mga tindahan dito sa buong Tusan, Catarmina. Subad lang ka, mayon ka Mark Cafe. Masubad itong sira, yaon. Alam mo lang kasi wala, pero meron. Meron na meron talaga mga kabandera. Kaya, ayun. Kumusta naman yung paghahapon ninyo? Kasi kanina, okay-okay yung umaga ninyo. Ngayon naman, hindi ko alam kung okay pa rin yung pagkahapon ninyo. Maaring hindi, kasi may dumating na problema ngayon lang mismo. Kaninang umaga masaya ka dahil wala kang problema. Tapos biglang dumating yung problema ngayon. Kaya biglang nalungkot ka. Tapos yung programa natin tuwing hapon, nakakalungkot pa na. Oo, nalulungkot ka kasi hindi mo alam kung ano yung gagawin mo ngayon. Gagawin mo lang, makikinig ka lang naman sa programa natin. Para at least kahit papaano mag-enjoy ka, ha? Ayoko kasi na para kang ano eh, tawag dito mga kabandera. Na para kang nakasimangot, pati ba naman hapon nakasimangot, yar? Oo, ja. Just sit back and relax lang, kabandera. Okay? Okay po ba? Malinaw po ba sa sikat ng araw? Oo, kasi ngayon, sobrang init talaga. Oo, kita mo si Papa Prince, kahit naka-aircon dito, nakasando pa rin. Kasi parang yung binubuga ng aircon, parang ano pa rin eh, parang mainit. Sobrang init, di ba? Kaya kung ako sa inyo, huwag ka nang lumabas. Baka mamaya, hulagta ka na lang dyan dahil sa sobrang init eh. May mga high blood doon ha. Pamuro ko kam sa iyo balain, waraman lang ka mga karaduon. Ang mga nakikinig sa atin sa mga establishment, paramdam kayo, mga taga saan, bakam. Hello, good afternoon kay Ronella Codice, nakatutok na sa atin dyan sa Barangay Agustin. San Agustin pala yun. Mondragon, Northern Samo. Ayan, thank you so much. Anyways, tutok lang kayong mga kabandera dahil sama-sama ho tayo hanggang alas 3 ng paggahapon. Ayoko na hindi ako sinasamaan para hindi ako naboboring. Anyways, ito lang muna yung mga song na isisingit ko dito, ha? Oo, sino dyan yung nagmamahal pero kahit kaibigan lang? Mahalin mo naman ako kahit kaibigan lang. Asa ka, sabi niya, no? Sabi ka ni Ronel, asa ka daw. Awsya. Tutok lang mga kabandera dito ha, sa 88.1 Radyo Bandera Catarman. Sa radyo, ibandera mo.
sa programang Bandera Hardline kasama si Papa Prince.

1:36 sa ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas na indamag ito na pindot ko. Na good morning na siya. Bisan kay kung kulop na. Mga kabandera, happy hapon. Good afternoon everyone. Ito pang programang Bandera Heartline sa inyo mga radyo na papakinggan sa frequency 88.1. Napapanood din ho tayo sa ating Facebook Live. Sa Radyo Bandera Katarman. Sa ating radio

application. Hanapin lamang ang MyTuner sa inyong mga Play Store. Pag na-download na yon, mga kabandera, search mo doon ang Radyo Bandera Katarumain, ha? Hello po kay Malo Silas Ward. Sabi niya, shoutout Papa Prince, kagigising lang. Sana all, tapos sabay tawa. And mula kay Clyde Lister Herrera, shoutout Papa Prince, maupay na kulop mga kabandera. Dagdag pa ni, ni Malo Silas Ward, good afternoon daw sa lahat. Pa-shout out Papa Prince kay Joshua Bulan. In-add ko sa Facebook kanina, nag-follow siya sa akin. Sana all, nag-follow to follow na. Pa-shout out po sa Himpis Family, Himpis and Heriras, Marino Family. Layan kay Clyde Lister Heriras Himpis na nakatutok dyan sa barangay Makagdas, Kedarmay. Papa Prince, good afternoon. Pwede po ba mag-request ng kanta? Sige, pwede. Basta nandito lang. Love songs lang ha, mga kabandera. Kasi bawal tayo magpatugtog ngayon ng hype. Hype music yung mga diskuhan. Ako. Kasi yung programa natin, Bandera Heartline. Oh. Kung may mga problema kayo sa iyo mga kasing-kasing, igdook na itong didikan, Papa Prince. Gan ato na itong bubulngon. Eh bago pa nga ni Bangin na luho an imo kasing-kasing kinahanglan na bulkiton. Kalamay pa sa bulkit. Bali ito kay Yero kay nabubulkit lang. Oy mga kabandera, 0969-071-6213. Ayong kapanungan natin ngayon. Kasi syempre, i-relate na naman natin ito sa kwento na babasahin natin mamaya. Yung, ito yung katanungan natin. Dapat pa bang balikan yung ex na? O dapat ka pa bang maghabol sa ex mo? Babae o lalaki, pwede kang sumagot. Kapag ex na, dapat pa bang balikan? O hindi na? At kung dapat mong balikan, bakit? At kung hindi na, bakit din? May tanong palagi si Papa Prince. Pwede po bang English o Tagalog lang? Tagalog lang kasi nasa live tayo. Oo, alam mo yung earnings ng Radyo Bandera, binabayad lang sa mga copyright dito kapag nagpi-play tayo ng mga songs na may copy, na naka-copyright tayo. Oo, para sure Tagalog lang. Okay lang sana kung hindi tayo live sa Facebook. Oo, kasi bisa pa raw sandamakmak na English. Pwede nating i-play. Pero kung hindi lang talaga si Facebook nang kaka-copyright, si Meta, no? Stricto ngayon ni Meta, no? Daming ano, ang daming ano, mga chichiburichi. Pag may copyright, yung earnings mo, kukunin. So, yung $100 namin dito na earnings ng Radyo Bandera, wala na, ubos na. Pero okay lang yun. Pambayad lang yun sa mga copyright na mga songs na naipi-play natin pag nagla-live program tayo. Depende kung mahal mo ang ex mo tapos wala pang ibang boyfriend. Wow! Umaasa! Sabi ni ano? Supladong amo. Sabi niya, aso lang ang naghahabol sa tira-tirang pagkain, Papa Prince. Baamala na, nararamdaman ko, nakarilit si Koan. Si Sipladong amo nga, ang ex na dapat di rin na binabalikan. Mala, may good ina na siya kasintahan nga, di rin na dapat binabalikan pa. Ma-request po, Papa Prince, ng Baliw na Puso by Rock Version. Baliw na Puso, bakit ganito? Good afternoon, good morning Philippines, mula kay Arcele Mendoza. Nasaan kaya ito si ma'am? Baka nasa ibang bansa. Pa-shoutout naman dyan sa barangay Kawayan, sa Secret Village, sa barkada ko, mula kay G. Jumar Nonggay Espelembergo. Pa-request po ng Dahil sa Pag-ibig, natutong magtiis. Mula yan kay Lenlen. Hello Lenlen. Tagasin si Lenlen. Okay kabandera, pwede kayong tumawag 0969-071-6213 ha. Baliw na Puso. Ay, nang dahil pala sa pag-iibig.

0: Yun know my story, Papa Pren, since day na magkasama tayo sa dorm, hahaha, kaya never na maghabol. Sa bagay, oo. Kaya nga, inaantay ko lang na magano ka. Mag-share ka sa story mo. Kung ano yung rason kung bakit hindi ka na naghahabol sa isang tao. Para at least naman, alam ng mga kabandera ho natin kung ano yung mga pinagdadaanan ninyo. Kasi sabi nga, X is X na, di ba? Dapat hindi na binabalikan. Pero yung story na babasahin natin ngayon, yung ex niya, hinahabol pa rin niya hanggang ngayon. Di ba? Oh, ay siguro maiinis kayo sa kwento niya. Sino nga yung nagsulat kanina?
1: Dahil mahal kay handa kong tiisin.
0: Si Irene. Si Irene. Si Irene yung bida mamaya. Mga bida-bida kayo. Oh, sa mga interesadong makinig sa kwento mamaya, hindi stipot lang kayo dyan sa inyong mga radyo at sa inyong mga tawag dito mga kabandera sa ating Facebook Live. Papa Prince, ako para sa akin, hindi na pwede kasi halimbawa ko na lang yung yung calendar 2026. Hindi mo na maibabalik sa 2019. Kaya yung nakaraan, hindi mo na pwedeng balikan. May ganon? Sabi? Bagay, may point naman. Shoutout po nga di sa Barangay Makagta. Sa adi po kami namamati yan sa radyo. Pa-shoutout po kan Ante Rona Herrera, sa Lorisa Troncoso, Losita Himpisa, nga adi ko no yan na namamati. Ay, maraming salamat. Oo, si Jana C.
1: Mahal kay.
0: Oo, nag-chat siya sa akin kung nagpo-program na daw ba ako. Basahan man ang akong message. Saan? Saan ka nag-message? Sabi na, wash out man dyan, wala kay Helda Cortez. Saan ka nag-message sa akin, Clyde Lister? Sa aking messenger? Sa Papa Prince? Oo. Mamaya hindi ko nabasa yan, ha? Mamaya open ko yan. 0969-071-6213. Kanina kasi wala pa, Papa Prince, sabi ni Janice. Oh, Janice, nakapasok na rin sa lungga. Oo. Alam mo yung tipong patulog na siya siguro to. Kasi dapat pahinga niya, pero nag-aabang siya sa programa natin. Janice, yung tanong natin ngayon, yung ex ba, dapat pa bang balikan o hindi na? Kung babalikan mo, bakit? Anong rason para balikan mo? At kung hindi na, ano rin yung rason para hindi mo na balikan? Depende siguro mga kabandera sa mga pinagdaanan ninyo. Diba? Depende yan sa kung ano yung pinagsamahan ninyo. Kung ano yung mga nakaraan. Kung maraot good nga, kumbaga talagang kalimot-limot talaga siya, hindi, limutin mo na. Pero bago pa nga ni kung may pag-asa pang magkabalikan, sige i-push mo yan te, ha? Basta nakadepende ito ngayon sa iyo mga pinag-agian. Kung naging maupay ba siya nga ex or dire, diba? Kay diri na nga ni, kadi bakit ka pa magstay sa kanya kung marami namang mga lalaki o mga babae na pwede mong mahalin, diba? Diyan na si shoutout sa iyo mula kay Dronel Acodicin. Maupay nga daw sa mga taga-HXR. Magandang hapon pala. Humanan daw kay Kuana, alauna 45 na mag-aalas 2 na liwar. Magandang hapon sa lahat po ng mga staff, mga nagagapuhan, mga nagagandahan ninyo mga kahera. Mga nagagapuhan pang mga bantay, mga sales boy, sales lady. Maraming salamat sa pagtuto kung nakatutok man ho kayo dyan sa HXR. And of course, sa lahat po ng mga establishment na nakatutok sa atin ngayon. Haba, parang tuwing hapon na lang, pati umaga daw, dumadagungdong yung mga establishment na nakatutok sa Radyo Bandera Katarma. Mukhang mapapagalitan tayo nito ng ibang alams na. Mga sabihin, bakit kayo dyan nakikinig? Dito kayo makinig sa amin. Ay, nako. Anyways, choice naman ng mga tao yan kung saan sila pwedeng makinig, di ba? Basta ang importante, para prihuman la kami si Ton na naghahatag sa iyo sin mga bago pangani pagliaw. Ngan paghatag sin mga information, di ba? Mahal na mahal kita! Hubog yard! Asha, hanapin ko muna dito yung mga request ninyo ha, habang hindi pa tayo magbabasa ng ating story kasi second part pa ito ng

Or shout out na requested song ni Len Len nang dahil sa pag-ibig daw. Siguro nang dahil sa pag-ibig na baliw na si Len Len. Hindi ko alam kung bakit nang dahil sa pag-ibig yung gusto niyang i-play natin. Oras sa Pilipinas, 1:47 na mga kabandera. You're listening here at 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.

sinabi na yung mga puso ninyo umiiyak na ng dahil sa pag-ibig na yan. Alright, the next song is Baliw na Puso. Oo, rock version to. Request ni Aldrian Barry. Enjoy the music, mga kabandera. Ito pa rin po ang programang Bandera Heartline kasama si Papa Prince. Magandang hapon!

In fairness, ang gagaling yung pumili ng mga songs ngayon, ha? Sabi ni ano, Ronella Codicen, pa-request mo, Papa Prince, na para lang sa'yo by Isa Siguera. Para ma-relax naman si Jana C sa kanyang pahinga niya ngayon. Oh, na mga ganyan eh. Ganyan kayo lagi eh. Bakit may mga love life kayo sa mga kinabuhi ninyo? Gaganon-ganon na lang. Wala naman kay Ma'am Helda Cortiza. Sabi niya, dami pala nakikinig dito sa'yo. Hehehe. Hindi naman, madam. Kunti lang sila. And of course, mula naman kay sabi niya nang dahil sa pag-ibig na walang flood control, Papa Prince. Kaya nga eh. Intik na flood control na yan, hindi maayos-ayos. Papa Prince, palitan ko po yung request ko na pwede ba ako na lang ulit by Bugoy Drain. Wala na, na-play ko na. And mula naman kay Jana si ganito kasi yun, yung may explanation na, ang haba, babe! Nako, baka mamaya magsawaan tayo dito. Sabi niya, ganito kasi yan, Papa Prince. Kung wala ang kahapon, wala dito ngayon. Kasi kung wala ang hinaharap, wala tayo ngayon. Base po sa aking pananaw, dapat pong balikan ang nakaraan kung ito naman po ay naging parte o bahagi ng buhay natin. Pero kung naging mapait o nagdulot po ito ng di maganda sa relasyon, wala na pong rason para balikan pa ang nakaraan. Ang dapat na lang pong gawin ay bagaw pa din magpakatatag at lawakan na lang po ang pangunawa at mahalin ang sarili at pamilya kung ano man po. Kung ano man ang meron ka, yan lamang po, Papa Prince. Yan, napakaganda naman yarn. Pamati kam ha, kanjana si, kay Galabay, good dito. Na. At least gin-explain niya, di ba? Mula naman kay Mary Gina. Ako Decent, sabi niya, Papa Prince, nakatune in po ako habang naglalaba. Nag-uusap ng pinsan kong si Ronel from Barangay San Agustin, Mondragon, Northern Samar. Oh, bago ni Ronel naman, Didi. Tama ka dyan, Janice. Thank you so much, Papa Prince. Mula naman kay Len. Walang anuman. Pwede mo namang balikan ang nakaraan, pero hanggang alaala na lang, huwag mong basta habulin dahil masasaktan ka lang. Inuokwa! And of course, mula naman kay Lino. Papa Prince, pa-shoutout naman. Mula kay Lino Gabion. Papa Prince, thank you so much sa pag-play. Mula naman kay Aldrian Baria. Walang anuman, basta kayo nanginginig pa. Sa mga kabandera ho natin, kapapasok lang sa ating Facebook Live. At kabubukas lamang ho ng kanilang mga radyo. Ang katanungan ni Papa Prince, kasi naka-related dito yung kwento na babasahin natin mamaya. Kung may ex ka ngayon, dapat po babang balikan o hindi na? Kung gusto mong balikan, anong rason? At kung hindi na dapat balikan, ano rin yung rason? Gusto ko yung pinapahirapan ko kayo eh. Imposible naman na hindi pa kayo nagkaroon ng ex. Diba? Sino ba dito yung taong hindi pa nagmahal? O parang single forever? Parang feeling nila magiging single forever na sila. Nako, iwasan nyo yung maging single. Kasi hindi nyo matitikman ang sarap ng ano, ng pagmamahal. So talaga kung ano iniisip mo dyan ha, kumari kong ex-part yan.

coming here, Adrian Barya. Sana all. Hala, sana all na la. Sa mga taga-barangay, request ng song naman, Papa Paren, sa I Still Believe. Nako, pasensya na po, hindi po tayo makakapag-play ng mga English. Pwedeng Tagalog lang ho, kasi makaka-copyright tayo ni Meta. Basta ko no, Papa Paren, sa pag-cheater nga ni Kuno, ano daw, cheat dead, and talaga sa akin opinion lang. Wala naman kay Ria Ponce, Papa Paren, pa shout out naman dito sa mga kamara, ano to? Kamaritis from Pangpang. Dala sa mga taga Pangpang, maupay na kulop. Kasi ganito yon mga kabandera, hindi rin natin masisisi yung mga taong ika nga sabi nga nila, mga tanga na sa pag-ibig. Diba? Ika nga parang nagpapakamarter na, yung tipong nagmumukha ka nang ang tanga, alam mo ng ex na, bakit may mga taong ganun, no, mga kabandera? Alam naman ho natin na ex na natin. Pero yung lalaki na mismo yung nag-let go sa'yo, pero bakit hinahabol-habol mo pa rin? Diba? Bakit hindi mo matanggap sa sarili mo na hindi ka na niya talaga mahal? Sa halip yung hinahabol mo sa kanya, oras o panahon, nga imo pag imo ginlalaan sa iya is mag-entertain ka nala sin iba na lalaki. Bangi na mayaong ka na kung taya na maupay nga love life bagaw pa nga ni mga kasangkayan. Pero kung mag-stay ka sa kanya, waray ka makukuha kundi suula sa buot. Diba? Suula sa buot sa imo kasing-kasing. Nga, pirmi ka nangunguta na nga kay Nano. Kay Nano nga diri mo aka kaya balikan. Diba? Ayaw na nga sa'yo, te. Ex ka na. Babagtakin kita eh. Hindi ka nakikinig sa akin eh. True, Papa P. Oo. Kala nyo eh. Papakatanga kayo eh. Pero may sabi na sabi ni... Pusong ligaw na lang po, Papa Friends. Pa-shoutout po kay Ate Lorisa Troncoso, Ante Runa Hiriras, Lucita Himpisa. Nga namamati yan na. Pero may kuno kami namamati. Maraming salamat. Oo, sabi niya, tama po yung comment ni Miss Jana C. Sumang-ayon si ano, si Adrian Barya eh. Ano ba yan? Yan tayo eh. May baton man di si Kuan. Si Suplado dito, ano to, si Supladitong amo. Sabi niya, depende sa tayo yon, Papa Prince. Oh, depende sa tao yon, Papa Prince. Kung gusto nilang magkabalikan or hindi. That doesn't necessarily mean na maling bumalik sa ex. Pero ako personally, ayoko na. Because there's a big chance na... May lak na hihinom duma naman sa kuan, basta. Hay na. Ito kasi nawawala na ako ng background dito. Balikan natin. Because there's a big chance na mangyati. Ano yung mangyati? Mangyari ulit siguro yung rason kung bakit kami naghiwalay. Kasi nga, bago ko pa nga ni, may kanya-kanya kasi kam rason. May akong kam kanya-kanya nga problema. Diba? Kung paano niyo i-handle, kung magkakabalikan pa ba kam o diri na. Diba? May kanya-kanya kam kasi story. Kaya nga gusto kong sabihin sa inyo na kung may ex na kayo, bakit hindi nyo na kayang balikan o gusto nyo pang balikan? Kasi nga, may kanya-kanya kayong kwento. Iba-iba yung mga kwento ninyo. Kaya nga, para kumbaga, magkaalaman dito, mga kabandera. Diba? Ako talaga pag mga ganun mga pag-ibig, minsan mahilig din ako makichismis sa mga ganun eh, mga kabandera. Tama yung sinabi mo, ano, Supladito. Supladitong amo. Big Tro, wag na kayo, ano daw, wag na kung ayaw na sa'yo. Uy, Ginoo ko. Sabi naman ni ano, ang ganda ng background music mo, Papa Prince. Nakakagising ng natutulog na puso at katawang lupa. At lalo na po sa DJ na nagbibigay sin inspirasyon sa mga namamati. Wow, maraming salamat.
Papa-play naman po ng Muling Binuhay Mo. Alay ko po yan kay Ronel, nag-aalayan kayo dito. Pa-shoutout ka na Miko Heriras, Maricel Heriras, nga namamati po yan na. Waiting lang po Papa Prince sa song. Ano nga yung request mo? Ano, buddy? Hala na, kay mag-send na nga di sa kwento sa Akpi na lang. Gasana, oy! Oo, mamaya abangan yung kwento natin mga kabandera. Si Irene. Si Irene yung nag-ano sa atin. Si Irene yung tatanga-tangal na naghahabol sa ex niya. Basahin mo natin niya sa second part ng ating programa. Anyways, bigandaan muna natin itong mga requested song. Si Ronel Ako Dicen na para lang sa'yo. Requested song para daw kay Jana Sinang Paranaque City. Aray ko! Sana all na lang. Para sa buong kapulan ng Pilipinas, 2:05 na po ng pagkahapon. Ito pa rin po si Papa Paran sa programang Bandera Heartline.

0: Grabe naman yon, may mga puso talaga mga naliligaw, no? O kaya pag-ibig na naligaw na lang, kabandera. Alas 2:13 ang oras sa buong kapulan ng Pilipinas. Ayan, shoutout muna sa mga nakaano natin bago tayo mag-commercial. Then babasahin na ho natin yung story ninyo. Ganon po ba yung pinagdadaanan mo, Mr. Ronel? Joke lang po, tanong yan ni Adrian Barria. Mula naman kay Mary Jane, Papa Prince, para sa akin, hindi na dapat balikan ang nakaraan kung maayos naman ang buhay mo sa kasalukuyan.
1: Wow!
0: Ang nakaraan ay part na lang ng naging desisyon na napagsisihan mo na. May point ka naman. Bago pa nga ni, kung napasulan ka sa ni mo ex, nano pa ang dahilan para dumdumon mo ito nga mga bago pa nga ni, mga nakaraan nga masuol sa buot. Diba, kung yan na man, naglilipay ka man na, naglilipay ka na sa ni mo asawa. Diba? Ngunit na, dapat mo nang hindi mo na balikan. Pero, 50-50 kasi yan eh. Sabi naman ang lalim na nga pinanguhugutan mo pinsan na parang makaka-relate ka ko sa story ngayon. Tod, good man! Makaka-relate good kang sinisina, kuhan, maupay-upay. Sabi ni Rani Nasam Arandayan o Adarayan, sabi niya, i-shoutout naman ang pinaka-bongga ko ng friend any mine. Oo, nagbabalak tong magsulat sa atin, magpadala ng kaniyang love story daw. Sige nga, abangan ho namin yung story mo, ano, Rani. Kung ano ba yung mga bonggang pinagdaanan mo sa love life mo. At syempre mga kabandera, 2:50 na. At syempre, commercial break muna tayo. Then sa ating pagbabalik, babasahin na ho natin ang sulat na ipinadala ni Irene. Manatiling nakatutok dito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo. Ito po yung request ni Jana C. na muling binuhay mo. Dedicated to Mr. Ronel Acodicen sa Barangay San Agustin, Mondragon, Northern Samba.
2: Ngawa, nakaman kita sa mastati. At hindi akara niya ay si kamayan.
3: Ayaw pa kaila. Wa ko kaila ka ni mo. Wa ko kaila o kinsa kang prejilata.
2: Martin, ako kaila si prejilata. Ang tugay na niya mo kimahal. Pag nakalimit ka na siguro ba, di ato unang patahan, naglipay ang tiguan lang. Ani ang uhat kaya nung ibuhat ka na ako?
3: Ikaw?

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay, ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
1: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
0: ug contact sa 0927-008-8889 0927-008-8889 Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
8: Basta radyo, ibandero mo!
9: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
8: Basta radyo, ibandero mo!
10: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig at may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay

may halaga. Bawat kwento ay may saysay at bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

nagpapaprensa. Umabot na po ako sa point ng buhay ko na gusto ko nang tapusin ang lahat. Gusto ko na pong sumuko. Gusto ko nang magpahinga ng habang buhay. Pero naisip ko, sabi ko sa sarili ko, ayokong mamatay ng malungkot. At ang dami ko pang pangarap sa buhay. Higit sa lahat, mahal na mahal ko pang nanay ko. Pero alam mo, Papa Prince, ito na yata ang masasabi kong weakest and darkest point of my life. Kaya naman tinulungan ko ang sarili ko na bumangon. Kahit pa unti-unti lamang. Karamihan ng mga kabiguan ko sa desisyon ko sa buhay, may kinalaman itong ex-boyfriend ko. Years ago, Papa Prince, umuwi kami ng probinsya dahil SIM break. Nagkita kami ng ex ko. Tapos, hindi ko napigilan ang pag-iyak ko. Hindi ko kinaya. Nilabas ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Hindi okay ang naging break up namin. And that time, I was thinking of closure between us. Kaso Papa Prince, iba yung nangyari. Imbis na closure, binigyan niya ako ng pag-asa. Ang sabi niya sa akin, ako daw hanggang sa huli. Nangako siya sa akin. Tapos ako naman, naniwala naman ako. Kasi mahal ko pa siya. Kaya naman patuloy ako na pumapayag sa gusto niya. Binibigay ko mga pangangailangan niya dahil mahal na mahal ko siya. Ayokong magpaka-plastic. Papa Prince, oo. May nangyayari sa aming dalawa. Kahit hindi ko alam kung kami ba o hindi. Alam ko mali pero tinuloy ko pa rin. Hanggang sa para na akong napapraning sa tuwing nalalaman ko na meron siyang ibang kasamang babae. Sa tuwing nag kukwentuhan siya tungkol sa

Gusto niyang ligawan. Oo. Nagawa niya sa akin yon. Lahat sinasabi niya sa akin. Ultimo yung gusto niyang babae. Ako naman si tanga. Tahimik lang. Tinatanggap kong lahat ng ibinibigay niya sa akin. Lahat ng pinaparamdam niya sa akin. Hindi ako humingi ng sobra. Naghihintay lamang ako na ng konting atensyon niya. Siguro nga Papa Prince, manhid na ako. Wala na akong nararamdaman. Kasi simula pa lang naman, pumapayag na ako na masaktan. Hanggang sa isang beses, tinanong niya ako kung pwede daw ba kaming maging kami ulit. Alam mo, nung time na yon, Papa Prince, sobra akong kinilig. Na-excite talaga ako. Sobra akong natuwa. Oo naman, mahal na mahal kita. At never naman nawala yon kahit kailan eh. Pero ang sabi niya sa akin, Papa Prince, okay lang daw ba na maging kami? Pero tago lang? Sekretong pagmamahalan. Yung walang makakaalam. Yung hindi ko ipagsasabi sa iba na may boyfriend ako. Na may boyfriend o na boyfriend ko siya. Tapos wala rin daw pictures o videos. Walang dapat makaalam. Nalungkot ako nung time na yon. Napatungo. Tapos, bigla akong nakaramdam ng galit sa kanya. Kasi sa kabila ng lahat na gusto mong maging tayo, pero walang makakaalam? Teka, naisip ko, Papa Prince, nung time na yon, mali na talaga to. Alam ko yung feeling na niluloko ako eh. At this time, hindi na ako papayag. Hindi ko na siya itotolerate pa. Kaya ang tanging naisagot ko lamang sa kanya, mahal na mahal kita. Simula sa umpisa,

Simula sa umpisa, hindi naman nagbago ang lahat ng yon. At alam mo rin na lahat. Lahat gagawin ko para sa'yo. Pero this time naman, sobra na eh. Ayoko na. Tama na. Hanggang dito na lang to.

So Papa Prince, sumuko na ako. Wala na talaga nung time na yon. Pero after 2 years, nagkita kami ulit. Pero dinedma ko siya. Alam ko naman sa sarili ko na nakapag-move on na ako. Ayoko lang makipagkaibigan sa kanya. Dahil alam kong hindi okay ang naging katapusan namin. Tapos, ayoko pang i-instill sa akin na ex ko siya. Alam kong naka-move on na ako pero palagi ko pa rin hinihiling na sana hindi ko na siya makita. Or sana hindi ko siyang makita na meron siyang iba. Hindi lang kasi ako komportable. Masakit sa mata. Kaya sabi ko naman, wag naman sana. Wag sanang pahintulutan. Then, after the few years, Papa Prince, I graduated college. May trabaho na ako. At nakipagkilala sa magiging nobyo. Sobrang kilig na kilig ako noon. Yun nga lang, tumagal yung relasyon namin noon ng isang taon lamang. Naghiwalay man kami, at least okay naman kami. Walang samaan ng loob. Hindi magagalit. Pero yung ex ko na yon, yung masakit sa ulo. Randomly before, chinachat niya ako para mangumusta. At palagi niyang itinatanong sa akin kung may love life na raw ako. Sa sobrang inis ko sa kanya, lagi ko siyang inaaway. Palagi kong sinasabi sa kanya na okay na ako. Huwag ka nang umiksi na. Pakiusap naman. Pakiramdam niya kasi hindi pa ako makapag-move on sa kanya. At ang pagkakaalam ko, my girlfriend na siya. Ewan ko ba, Papa Prince? Mahilig talaga ako sa mga signs. 81%, sinasabing may chance na magkabalikan pa ulit kami. Parang kalukuhan lang, no? Lagi ko siyang naiisip eh. Ang dami kong tanong hanggang ngayon. Nagdarasal pa rin ako na sana mabigyan ako ng sagot. Yung tipong, bakit kami naghiwalay noon? Para ba malaman ko ang importansya ko? O baka naman may bago na dadating, tapos ipaparamdam niya sa akin kung ano ang halaga ko. Hindi ko alam kung ano ang sagot. Pero alam ko naman sa sarili ko na naniniwala ako na may chance pa rin kami ng ex ko. Yung ex ko na yon. Fast forward, Papa Prince.
Nag-message ako sa kanya. Nangumusta lang ako. Since minsan naman, nagme-message din naman siya sa akin. Lalo na kapag may okasyon. Tulad ng birthday ko. Tapos, nag-decide kaming dalawa na magkita. Wala naman akong pag-aalinlangan eh. Kasi pakiramdam ko kahit anong mangyari. Kahit para kaming aso't pusa. We will always be good friends. Ilang years din yon? Ilang years din yung pinagsamahan namin eh. At nagkita nga kami. Kunwari nga, sick leave pa nga ako nun eh. Pero Papa Prince, pinaghintay ko siya ng 3 oras para lang makita ko. Nung araw na yun, iniisip ko na lang ang sarili ko. Kinalimutan ko na meron siyang girlfriend. Kasi alam ko, sila pa rin nung time na yun eh. Nagkita kami tapos hinawakan niya yung kamay ko. Yung braso ko. Yung bewang ko. Alam mo yung tipong parang kami talaga. Naramdaman ko na miss niya rin talaga ako. Iba kasi yung hawak niya sa kamay ko eh. Bawat daliri ko, pinipisil niya. Tapos, iba talaga yung titig niya. Yung titig niya sa akin. Nakakapanlambot talaga. Tapos bago kami maghiwalay, Papa Prince, hinalikan niya ako sa noo. Grabe ang pakiramdam ko noon. Langit na langit talaga. Alam mo ba yung pakiramdam na una kang na in love? Yung nakikita mong nag-glow talaga yung mata mo kasi kasama mo siya. Yung pakiramdam mo na pwede nang gumuho ang buong mundo mo. Kasi kasama mo na siya ngayon. Nung makauwi na ako, hindi pa rin natapos. Nagchat pa kami. Yun nga lang, nagkamali kasi ako ng tanong sa kanya. Ayun, nasaktan tuloy ako. Ang sabi ko, naguguluhan ako sa mixed signals mo. Inaro naman niya. Ang sabi niya sa akin, bakit ka naguguluhan? Wala namang tayo. At least, alam natin na masaya. Masaya, di ba? Kapag magkasama tayong dalawa. Doon ako na turn off, Papa Prince. Bumalik lahat ng sakit ng ulo ng puso ko nung time na yon. Tapos lalong lumalim yung sakit. Umiyak na naman ako. 3 oras lang atang tulog ko nun eh. Tapos the following day, Friday pa. Alam mo yung naliligo ka tapos umiiyak ka din? Sinabay ko na lang yung luha sa pagbuhos ng tubig para hindi halata. Tapos paglabas ko ng CR, parang walang nangyari. Tumawa ko. Ngumiti. But deep inside my heart,
Alam kong miserable ako. Wasak kong wasak. Tapos, nakita ko yung nanay ko. Sabi ko sa kanya, Ma, payakap naman dyan, oh. Tapos, in-embrace nga ako ni Mama. Tapos tanong niya sa akin, anong problema mo? Bakit ang lungkot mo? Naiiyak na ako nun eh. Hinagat ko na lang yung labi ko para huwag tumulo ang luha ko. Sabi sa akin ni Mama, huwag kang umiyak. Nasasaktan ako kapag malungkot ka. Ayun na nga, hindi ko na napigilan yung luha ko. Eh, kasi ako naman si Tanga. Pumayag pa akong masundan yung pagkikita namin. Pero yung last time na nagkita kami, hindi na talaga masaya. Wala nang holding hands. Wala nang touching. Wala nang lahat. Although, okay naman ang pag-uusap namin. Umuulan pa nga nun eh. Tapos nakauwi na ako. Nakatulog na rin. Hanggang sa mapansin ko na umaga na pala. Pero wala pa rin siyang text para sa akin. Wala siyang chat. Kaya sabi ko sa sarili ko, siguro ito na yon. Kasi hindi ko na naiintindihan eh. Minsan, sweet siya. Tapos ngayon, para na siyang multo. Hindi na nagparamdam. Saan kaya ako nagkamali, no? Bakit kaya ayaw niyang maging kami na lang ulit? Bakit ayaw niyang gawing official? Bakit ayaw niyang iwan yung isa? Kung may nararamdaman pa rin siya sa akin. Ang dami kong bakit? Hindi ko alam kung masasagot pa. Pero alam mo, sa totoo lang, kahit nahihirapan ako, kasi nga, magulo yung sitwasyon. Nagdarasal pa rin ako, Papa Prince, na sana maliwanagan siya. Na sana, we still end up together. Kasi tatanggapin ko pa rin siya.

ha. Sinasaktan niya na ako. Bakit hinahanap-hanap ko pa rin siya? Bakit pakiramdam ko? Siya pa rin ang makakabuo sa akin. Bakit nandito pa rin siya sa puso ko? Bakit nandito pa rin siya sa isip ko? Kapag kasama ko siya, nawawala sa isip ko ang ginawa niyang panluloko sa akin. Lahat ng paghihirap niya sa akin noon. Nakalimutan ko lahat ng yon. Ang sakit kasi eh. Umaasa na naman ako. At honestly, gusto kong sumugal sa kanya. Kasi mahal ko siya. Kahit alam ko naman na kahit kailan talo ako. Alam kong hindi ito fantasy. Nasa realidad na tayo. Alam kong masaya siya sa piling ng iba. Kung pwede lang sana masilip ang future, no? Yung pwede mong makita kung anong mangyayari. Para makita natin kung sino ba yung aalis, sino ba yung darating, sino ba yung magpapaiyak at magpapasaya sa atin. Gusto kong maiyak dahil sa tuwa. At saka sa pagmamahal, sana balang araw makilala ko rin yung tao na kaya akong mahalin na ako lang. Yung wala akong kahati na iba. Yung hindi ako gagawing option. Papa Prince.

This will be first and last time na magkukwento ako about Him. Salamat.

0: Papa Friends, ako nga pala si Irene. At ito ang aking kwento sa Bandera Heartline.
1: Bandera Heartline.
2: Bandera Heartline.

3 minuto bago sumapit ang alas 3 ng pagkahapon. Ayan, aray ko po. Nabiti na yung oras natin, mga kabandera. Paano ba to? Napakinggan ko natin yung kwento ni Irene. Yan yung kwento na nagpapakatanga sa isang ex na hindi naman siya na dapat binabalikan. Pero paulit-ulit pa rin siyang nagpapakatanga at umaasa na magbabalikan pa rin sila. Anong masasabi niyo sa kwento, mga kabandera? Oo, para mag-extend naman tayo kahit konting minuto lang. Sabi ni Aldrian Barria, para sa akin, kung tunay na naka-move on ka na, kahit makita mo pang ex mo, wala ka nang pakialam. Tama, may point nga naman si Barria. Oh, grabe, may girlfriend na yung ex mo, tapos umaasa ka pa, kalokohan yan. Mag-move on ka na, kasi may lalaki pa naman na iba, buksan mo ang puso mo sa iba, huwag mong isara. Kasi may magpaparamdam at may magpaparamdam sa'yo na deserve na na sa pagmamahal mo. Iyan, asang-asa ka kasi masyado, sabi ni Aldrian. Kaya nga eh. Hello, good afternoon kay Inday Ganda. Sabi niya, musta idol? Ito, okay lang. Mga kabandera, pwede kayo mag-text 0969-071-6213. Once again, 0969-071-6213. Masasabi ko sa kwento natin, sobrang tanga mo, Irene. Sorry, pasensya na sasabihin ko kung mga direct da. Wag na tayong magpaka-plastikan dito. Sabihin ko sa'yo kung anong gusto kong sabihin sa'yo. Kasi totoo naman, na nagpapakatanga ka. Sa una pa lang, halatang-halata naman na option kala niya. Diba? Or kaya karuyag lang nga may mahinabo sa iyo. Ikaw naman, pumapayag ka, mag-ex na kayo, tapos may nangyayari sa inyo. Baka gawin mo lang rason, kasi Papa Prince, okay lang kasi naging kami naman eh. Diba? Naging kami naman, kaya okay lang na gamitin niya ako. Okay lang na tawag dito, na pasayahin ko siya. Kumbaga kasi nagamit niya naman yung katawan ko dati eh. Diba? Nung kami pa. Pero isipin mo ha, masool ganiton sa buot nga mayaon ka bago pa nga ni ex mo na aram mo nga may girlfriend siya, ikaw naasa ka pagyap na babalikan ka, naungutana ka nga, diba? Naungutana ka. Feeling ko may mali dyan sa ex mo, kaya nga kayo naghiwalay. Di ko alam kung bakit kayo naghiwalay, hindi mo naman nasabi. Kasi maging ikaw, may katanungan mo rin kung bakit kayo naghiwalay. Diba? Kung bakit hindi na lang kayo ulit, maging kayo. Pero sa akin, dapat hindi mo na dapat binabalikan yung mga lalaking mga ganun. Alam mo kung bakit? Kasi paulit-ulit ka lang masasaktan. Oo. Kaya nga, kumbaga, nahinabo sa iyo, san ka mo pa? Kunano man ang iyo, bagaw pa, naging dahilan san iyo pagbulag, naging dahilan para maghiwalay kayo, mga kabandera. Himuwa iton nga rason para limuton mo siya. Ha? Limuta siya, mga kasangkayan. Ayaw na pag-stay doon, kay maaram ka, nga diri ka magiging malipay. Itatak iton sa imo huna-huna, kuhan, Irene, ha? Ikaw naman, lalaki, ayaw na pag-bago pa nga ni pagtagisin signs, ano? Nga mala naruruyag ka pa sa iya bisan diri man. Kaya maraot liwat iton. Ayaw pag bagot pa nga ni pamugsay sin. Huwag kang mamangka sa dalawang bangka at

ka. Mga kabandera. Ha? To may inggid ka. Di ka, an-imo ex, danay imo paging gagamit. Ikaw naman, Janasi. Janasi tuloy. Ikaw naman, Irene. Mag-ano ka, gumising ka sa katotohanan, baka mamaya, natutulog ka lang. O, sarap mo yung umpog. Para magmata ka. Ayaw na si Ton, kay bago ko pa nga, damo man ang lalaki. Diba? Damo man ang magpapalipay pa sa im. Ayaw na si Ton, nano ang ginaawilan mo san imo ex. Inaawilan mo kay Dax. Ha? Inaawilan mo kay Listo. Anong taman ito nga pagka maupay sa kama, kundi rin man maupay ang pamatasan. Diba? Aanhunta ito, kaya kumbaga bagot pa nga ni kaya nga nagbulag ka, nano naging rason, nano naging dahilan, di ba? Para mo man isumat, kaya isang lit kami lugod, dalipungan kami. Wait lang, basahin muna natin itong mga nag-comment dito, ha? Alam mo, Irene, advice ko lang sa'yo, huwag ka nang magpakatanga sa taong may mahal ng iba. Huwag mo nang bigyan ng malisya ang pagkikita ninyong dalawa. Irene, makakakita ka din ng taong magmamahal sa'yo nang higit pa sa nauna sa'yo. Ang gawin mo lang ngayon ay mahalin mo yung sarili mo at i-focus mo lang muna sa ibang bagay. Ang atensyon kung ano ang magpapasaya sa'yo para malimutan mo yung kahapon. Wow! Ang gagaling magbigay ng advice sa mga kabandera natin. Ayun, gusto ko. Wala naman kay Janasi, sabi niyang hirap kasi pag mahal mo Papa Prince, mahirap kasi mag-move on. Oo, sabi niya, tara Papa Prince ka o nalakit rambutana. Nakapalit kami sana tagapambuhan nga parang balidya. Ate Irene, ang masasabi ko lang sa'yo, ilit gumuna yan. Oo, ate Irene, si Papa Prince na... Manda. Wala naman eh. Abang niya 2026 na hindi na uso ang pagpapakamartir sa panahon ngayon. Mahal nga ni Papa P kahit maging tanga. Kaya nga ni. Isa yan sa mga dapat putulin ninyo. Isa yan sa dapat na bago pa nga nito mga iyong mga pinakapamahiin. Na bago na, once kasi Papa pa rin ngahiwugmaon mo ang sayo nga tawo. Diri mo hingangalimtan dayon. Diri mo mahingangalimtan simpira ka tuig tungod kay higugmaon mo talaga siya. Nano, gingayong maka? Ura-ura man daw, hindi rin ka mahigimata simpa-uro-utro na lang apirmi ka nalang nasasaktan. Tapos ikaw pa rin yung habol lang habol. Diba? Ano yan? Tanga-tanga yan? Sabi niya, ano, siguro Papa pa rin sa kaya siya nagpapakamartir. Aminin mo na malaki kong aaminin mo ang aanhin mo ko ng malaking ginagamit ka lang naman pampalipas oras kapag magagalit sila doon. Oh, sa bagay, malay mo pag halimbawa may problemado lang sira, nag-aaway, di ka na alam mo na ang pangangailangan sa lalaki tungod kay kamo okay man ka kasi sa'yo okay lang, di ba? Okay lang sa'yo kasi tanga-tanga ka. Tanga-tanga ka, Irene, ha? Ginigigil mo ako. Magalit ka sa'kin kung magalit. Kaya nga sabi ko nga, Papa Prince, kanina, huwag mo nang habulin ang taong ayaw na sa'yo dahil masasaktan lang yon. Oh, yun yung pinupunto ko, sabi niya. Yun din yun naman yung pinupunto ko. Huwag na kayong habol lang habol. Hindi naman kayo aso eh. Ano kayo, aso? Nauulol kayo? Sa mga lalaking mga ganon? Pagod ka pa nga eh. Ini ha. Direk, ako, diraksit na ayon nga iyo mga rason nga bagaw pa nga ni. Papa Prince, kay higugma, dire mo masusugad kay, dire ka pa naghigugma sin kuan. So, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Nga iyo mga gisugad nga na paghigugma, nakaramdam naman aksiton. Diba? Nakaramdam naman ako sa pag-ibig. Pero bago ko pa nga ni bisan 100% ko pa itong kahigugmaon. Pero pag sobra nga nasulan na, kaya ko siya i-let go. Diba? Kaya ko umiyak ng isang araw. Then after ng isang araw, move on. Ganon lang sa buhay. Huwag na tayong magpakatanga kasi pag mag-stay ka doon si Ton nga imo sitwasyon, mapapalingki ka nala si Ton. Di rin nalak magtataka kung balang araw ato ka na sa dalan, nakahubo ka na, ato ka nagnilakaw-lakaw, nagpinangaro ka, malakan imos, dere nga imos kay imos-imos ka na, kapalingki ka na pag inisip,
Di ba? Dani, diri ka na nakaom.

0: tungkol sa siton nga mga lalaki. Di ba? Diri ka na nakafocus ang imo trabaho tungkol sa pag-inisip mo sa kanya. Na kay nano nga diri ako nalang higugmao niya. Kay nano nga option laak niya. Ibig sabihin, kumbaga sa paghigugma, diri ka gud niya higugmao sing gihigugma eh. Ha? Ito nga nangungusog naman akdil eh. Sabi niya, Papa Prince, pareho kita. Ayaw sa akin, ayaw ko rin. Tama, oo. Dapat ganon. Natuod ganak siton nga, pag higugma mo, higugma a. Yan na, kung magloko man siya, di ba? Ayaw na pag, alang-alang, nga ilit gumo ito nga iyo, naging kamo. Kay bagod nga ni Paniko, ang sinasatid nga tao nga nagsod kanina nga, ang nakaraan ay nakaraan. Di rin na pwede balikan. Diba? Maghulat na kita kung ano ang magiging abangan san imo kinabuhi. Ha? Mga kasangkayan ko sa kahanginan. O, sabi niya, agree, Papa P. Sabi niya, mahal nga ni kahit mag... Wait lang, kasi parang nag-iiba yung comment dito. Mahal kay handa kong... Sabi niya, tama. Huwag ka nang mamangka sa dalawang ilog, Papa Prenso. Di ba? Tamo ang nakuha niya na. Ay, ang giniin mo sinini ko, nagigigiliwat ak sinika na. Sini nga ex-boyfriend mo? Sino sinangaran? Ha? Nga, giniin mo ka la option. Kaya una sa lahat, kung makikipagbalikan nito, gimbalikan ka na gan. Di ba? Ay, naku, kuri man san mga babae nga danay mga tanga-tanga. Sorry girls ha. Pero diri ko naman nila lahat. Pero amin agad niyo, may mga babae talaga nga mga tanga-tanga, di ba? Oh, bisan ito nikukulwa na nga ni niyo, bisan sa iyo barangay. Mayong kam sito nikukulwa. Ano nga giging kinastigo na san asawa, pero sige. Yan na lagi ha. Nag-istila siya gihapon. Kay tungod sito nga lintik na pagmamahal na yan. Oh, walang masama magmahal kung totoo kayong nagmamahalan. Pero aanhon mo man ni mo paghigugma kung ikaw nala nakap kumakapit sa pagmamahal na yan, di ba? Diri ka dito magiging marigon. Kani buhi na lang siton nga paghigugma kay bagaw pa nga ni binuhinan sa'yo. Kani ikaw buhi na liwat. Matatanglayang ka la siton. Di ba? Matatanglayang ka la pag ginubinsit nga paghigugma. Matatanglayang ka la pag hinulat sa iya. X is X. Tapos, period.
1: Aray ko.
0: Kasi kung ikaw ang mahal nun, hindi ka iiwan at hindi ka paaasahin. Tama. Tama naman si Aldrian. Sabi ni Papa Prince, nasa na ba si Mark? Haha, Mark ang sabi niya, Malusi Lasor, minsan na rin ak naging tanga nga ni, nagising na nga ni, buti nga ni. Kasi ko hindi ka pa nagising. Kay mapakadi sa Radyo Bandera, kay tatagot to. Sabi niya, relax lang Papa Prensa, kasi yung puso mo nga ni. Hindi kasi, huwag mga ganitong pag-usapan pag na nadadala kasi ako minsan. At saka gusto ko, medyo makatotohan. Sabi ni Malo sila, sir, ha ha ha, uy, manda pinanulasan ako. Balita, pag move on agad ko, an Irene. Irene, pamati ha, sa mga sagdon din ni Papa Prince, sa mga sagdon din sa naton mga listeners. Naton nga ayaw na ito nigpadayon ngayon mo pag pinakapuro palingki dito si sayo lang ang lalaki. Kaya ang lalaki diri la sayo. Gidami kami dide. Oo, nga naghinulat la. Ay no. Alas 3:11 mag-ano tayo nang hanggang 15 ha mga kabandera. OT na naman tayo. Ano na, nag-over. Lagi na lang tayong kapo sa oras, no? Ay, nako, mga kabandera.
2: Kahit paano ang sakin...
0: Oh, ito, may dagdag pa si ano. May dagdag pa si Ronel. Irene, huwag mo kasing pikutin ng paikutin ang mundo mo sa kanya kapag nawala siya sa iyo. Huwag mo nang habulin at huwag ka nang umasa sa kadahilanan na doon lang umiikot ang mundo mo sa kanya na buhay ka nga at pinanganak na wala siya, kaya mo. Kaya kaya mo din siyang limutin. Tama! Balik siya, nagbuhi sa imo. At nagbuhi sa imo, nimo kag anak. Sanglit, ayaw wala pa, bago pa ni Ronel, ayaw pagpaikutan imo kuan. Ini mo mundo sa sayo lang lalaki. Man daw, lalaki lang ito. Damo pa animo pagmamahal nga, bago pa nga niyan, imo paghigugma, igadto san mas deserving. Tanggalait, ngay mo paghigugma dito sa ex mo, ngan iglipat, pag-entertain sin ibang nga kuan. Sin ibang lalaki. Nagka-jowa ka na, di ba? Pero 1 year lang. Papa Prince, nasaan na ba si Mark? Sino si Mark? Sabi ni ano, okay lang maging tanga minsan, wag lang kuno paabuso pag sobra na, gumising na. Tama. Okay lang maging tanga isang beses. Huwag mo nang pangalawahan. Kasi pag naging tanga ka pa ng palawang beses, nga tawag doon, tatanga-tanga. Sabi niya, no, kaya kayo mga babae, huwag kayong magpapakatanga para sa lalaki, kasi may mga lalaki kasi na hindi makontento sa isa, pero hindi ako isa dyan. Wow! Apir body. Para pero, oy, talagsa nala kami ha. Talagsa nala kami ng mga kalalakin ang baga pa nga ni pag maghigugma nga ni sayo la nga babae. Oo, ayaw na. Oy, direk nagbubuha. Never pack nagkajowa nga ito. Nagkajowa ak tapos mag-entertain ak sin iba. No. Direk sa siton kay direk sa ino. Pero gahaman yan. Man daw, mga kabandera. Diri neto, kuan, baga ita na itong pag kuan na. Bago pa nga ni pag-aksayahan ng oras ng mga ganong mga bagay. Kay bago pa nga ni kairuman kasi san babae nga imo jowa, ano? Di kan magpipinan babae ka. Kaso na yung purpose? Nagahambog ka nga damo ni babae? Oo. Oh, may tanak pangutan sa mga kalalaki na ano ni yung purpose? Nga mayong ka masawa, mayong ka mga inggit. Di kan mga babae pa kang. Na, karag niyo makadamo? Karag niyo makaburod? Makadamo sa niyo mga lahi? Oo, mga sasiton? Kasi sa atong mga lalaki, bago pa nga ni, wala namang mawawala. Pero sa mga babae, mayon siya mawawara. Ano rin sa sasagang virginity? Di ba? Stick to one, lako no Papa Prince. Mga lalaki ko no user. Oy! Ayaw, gagab sito! Di rin man tanan, ha? So gala, an iba, Papa Prince. Ikaw good, natatanan mo na kami. Oh, nakaka-relax po Papa Prince, boses mo pag naririnig ko programa mo. Nakakawalang stress Papa Prince. Malungkot kami pag di ka na mo nakikita sa programa mo. Kasi ano to? Kasi minsan wala ka nga ni. Tagasan po kayo ma'am na ma'am Abanis. O minsan pag wala si Papa Prince, absent yorn malamang. Aray ko, maupay, good luck kayo. Diri kam na yung stress anak, boses. Hindi lahat papa. Yan, anak susugay. Just ikaw nga, ang pigami nga tanan, karama may pa. Uy, tungod kayo, wala na makita oras. Mayroon pa makita duha ka adlaw nga mag-ropod, mga kasangkaya. Sorry naman. Okay lang mga kabandera. Hindi, ano nga yung sasabihin ko? Tungod kayo, wala na makita oras. 3:15, no? Oo. 15 minutes na yung naging ano natin. Ay cross na kay bigat. Kalapas tanganan na natin sa oras. Magtalapas na kita. Alright, maraming salamat mga kabandera sa lahat po ng nakinig. Tumutok sa programang Bandera Heartline. Magkarinigan ulit tayo bukas. Antipolo City, Papa, pero sa akala ko dito sa Katarman lang. Layo, ha? Si Jana Singa, Paranaque. Yung mga nakikinig sa atin, ang lalayo. Ito si Ma'am Malo, nasa ibang bansa. Oo. Maliban pa yung mga nakikinig sa atin dito sa ano, sa Katarman. Dito sa Northern Samar, yung mga naaabot ng frequency.

ng signal ng Radyo Bandera Katarman. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Oh, wag ka na sad, Ate Irene, kasi hindi pa ngayon ang panahon para sa iyo. May tamang tao rin sa iyo na nakalaan. Siguro ito po yung paraan para makalimutan muna siya. Kasi panakibutas ka lang.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbang sa taong bayan.

Sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Happy hapon!
4: Happy hapon! Happy

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan.

0: Dahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
2: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
1: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
3: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
1: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
4: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
5: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
6: ECR Dry Goods Store.
5: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
6: ACR Dry Goods Store.
5: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella

0: na birthing home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow, may bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow, gusto ko yan.
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes, at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampa-sexy!
3: Pampa-macho!
5: Pampa-healthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Basta radyo, ibandero mo.
12: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
11: Basta radyo, ibandera mo.
13: Happy hapon.
14: Happy hapon. Happy

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Bawat San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na.
10: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero nung magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Folk, rock, and country. Twilight Express.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
3: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prensipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Basta radyo, ibandero mo.
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
13: Basta radyo, ibandera mo.
15: If it's folk, rock, and country, it's gotta be Twilight Express.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mingo's Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amiga's Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amiga's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amiga's Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
9: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, mart kape, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye. Tunog kalye.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, Choco Linamnam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho!
6: Pampa-healthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Basta radyo, ibandero mo!
12: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
11: Basta radyo, ibandera mo!
13: Tunog kalye, tunog kalye.

0: gusto, sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C nga makapaayo sa aton lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

at Vida at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago,
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasensi!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: ay alay.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Good morning, Luzon di Sayas Mindanao, Metro and Mega Katarman. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, eksakto ang alas 6 na po ng umaga. Oras gindara sa iyo sa best coffee, ganyan ng kaping ura, palpitation ng Dermaslom sa iyo, sorok-sorok. Papapalit na sa katanang ng mga pharmacy dito sa buong Tushan, Katarman. Kapag hapon natin ang best cup and kung ngayon, San Miguel Pilsen. The True Global Filipino Beer. Mata na, mata na, mata na, mata na, mata na!

0: Ang malamig ngayon ha, kaya bumangon ni Mister. Mukhang may mukhang inaantay pa si Mrs. para bumangon si Mister ha. Ano kaya binabalak nito, kabander? Anyways, napapakinggan nyo na po buong Northern Summer ang programang Gising Gising Norte. Kasama mo na nag-iisa mong papa. Papa mo na, friends, si Pipa. Ito si Papa, friends. Samahan nyo po ako sa loob po ng dalawang oras, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang ho yan sa 88.1 na Radyo Bandera Katarman. 0969-07-1621 3 ating linya na pwede nyong tawagan. Once again, 0969-07-1621-3 mga kabandera. Live na live po tayo ngayong napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. Ha? At sa mga walang pantawag, pantext mga kabandera, aba, walang problema dyan. Basta't may internet lamang kayo, abay, pwedeng-pwede nyo akong EPM. Harapin lamang Papa Prince 949 sa inyong mga Facebook. Ha? Good morning sa mga kagigising lang sa mga oras na ito. At yung mga pagising pa lang, aray ko, napiraw yarn.
1: After Friday, dance.
0: Good morning nga pala itong mga nakatutok na sa atin sa ating Facebook Live. Mga kabandera, maupay nga aga sa iyong atanan. Oy, balita ko, Vesperas yan na, dili sa Katarman. Ha? Sino yung mga taga-Katarman kay mamamatron kita? Hello, good morning kay kay Rose Maria. Sabi niya, painaaga, Papa P. Mag-rate la po and more power, God bless. Wala naman kay Jason Infante. Good morning, kabandera at Papa Prince from Lope de Vega. Wala naman kay Bubon San Asuwa. Ay, Asuwang sa Bubon, nababaliktad ko. Bakit kaya? Sabi ni good morning, Papa P. Maupay na aga, DJ. Gindadayaw siya. Ano daw? Gindadayaw siya. Nalabikay, napapadayaw man liwat siya. Ano daw? What do you mean? Patron tadi di. Bago ni Bubon Sasua. Good morning, Papa P. Maupay na aga, DJ. Gindadayaw siya, labi na, kay napadayaw man liwat siya. Hihihi, nani ito? Sino ang gindadayaw? Sinulatid ko na, padayaw. Ha, mga kabandera? Sugara aga pa para magpinadayaw. Good morning, bango na sa mga taga-barangay Baybay. Sino ba din na ito? Nagmamata na. Ganito diri pa nagmamata kay kinukurya ang pagbuhat. Same lang tayo, parang kanina, ayoko rin mag-program. Pero sabi ko, hindi pwede. Kasi dapat makumplito natin yung araw natin. Oo, kailangan mag-program. Ay, naku. Good morning sa mga taga-barangay Bangkeruhan, Makagtas. Ano pa? Mga taga Old Rizal. Good morning mga kabandera, ha? Huwag kayong tatamad-tamad, umaga na. And of course, mula naman kay Joshua Bulan, maupay na aga, Papa Prince. Pa-shoutout Didi sa Barangay Pio del Pilar, Biri, Northern Samar. Pa-shoutout din po ang Doral at Flores family ng Alus na mamati sa imo programa. Maraming salamat! Wala kay Malu sila, sir. Good morning, Papa P. Hello, good morning. Anong oras dyan? Alas dos, tama? Alas dos ng madaling araw? O alas 12. Bahala ka kung anong oras, Jeff. Anong oras sa KSA? Papa Prince, good morning po mula naman kay Ronel. At utok na sa aking mga taga-barangay San Agustin, Mondragon, Northern Samar. May kulang pa. Asa na si Jana si? Oo, parang absent na. Ay, muntik na. Alauna pala. Unang sabi ko alas dos, tapos pangalawa alas dos. Ginitnaan lang po. Hindi pa talaga sinabi kong... Ay, naku, sayang. Hindi talaga ako swerte no, sa mga hula-hula. Kasi hula ko lang yun. Sabi ko mga alas dos. Alas dos. Alauna lang pala. Ano ba yan? Tapos hindi ka pa ma'am inaantok ngayong ma ano ngayong oras diyan alauna. Oo. Dito ang oras alas 6:06 na ho ng umaga, mga kabandera, gising na. Gising! Grabe naman yung pamuka ni Papa Prince na yan. Nararamdaman na diri mapukaw. Oo, sabi niya nakahiga na po. Sige, mag-relax ka lang dyan, ha? Makinig ka lang hanggang sa antukin ka. Paano ka aantukin yan kung nangigising si Papa Prince? Sabi ni ano, Jana C, nasaan ka na? Shoutout sa'yo. Ay, nakatutok na rin sa atin si Tita Roda. Wala dyan sa barangay Garden Artiches, Turn Samar. And of course, sa maupay na maupay nga aga sa mga taga Eastern Samar. Sabi na doon tita nga, pero may good na mamati sining aton programa. Dako nga salamat. Oo, hindi lang pala norte yung ginigising natin. Pati yung mga taga East nagigising din. Ha? Good morning, Papa Prince. Mula naman yan kay Ilgata. Hello, good morning sa iyo, idol. Oo, kumusta yung umaga ninyo, kabandera? Maganda ba? Alam mo yung tipong bago kayo matulog, bago kayo natulog, anong ginawa nyo? Para antukin kayo. Hala, anong iniisip mo? Bastos yar. Siyempre, iniisip mo, bago ka matulog, ako kinakagat ko yung labi ko para antukin ako. O kasi minsan, mahirap tayong dalawin ng antok. Lalong-lalo kapag ina-atake yung sakit ko na minsan. Hirap na hirap ako makatulog. Oo, lalong-lalo kapag alas 12 na, alauna. Nako, mga kabandera. Sabi niya mag-ML. Hindi nga ako marunong mag-ML. Wala akong kaalam-alam na kahit anong mga online gaming. No, mga kabandera, waraksit ka sa rabuta. Andiyan lang ako. Babad minsan sa Facebook, pero may purpose naman kasi naghahanap po tayo ng ano, mga nangangalap po tayo ng mga information. Mula kay Vilma. Ano to, Ginoy o Hinoy? Good morning po. Hello, good morning, Madam Vilma. Oo, mayayamanin to kasi parang may pagkano eh, Vilma Santos ata ito. And nandito na para si Jana C. Papa Prince, kanina pa ako nakatuto kasi nawala po kanina program mo. Good morning po sa lahat. Ayan. Sabi ko naman sa iyo, minsan nagloloko yung live natin. Oh, kaya minsan tutok agad kayo sa ating radio application kasi doon hindi talagang pumapalaya. Dito kasi minsan naglalag yung live natin kaya nawawala minsan tapos ayos na naman. Magre-relive na naman tayo. Pampalis stress daw sabi ni ano. Ha? Pampalis stress ang ano, mag-email. Nag-email ka pala, ano, Ma'am Malu sila, sorry. Sabi, ay, good morning kay Ma'am Jenny Abanes. Nanunood na siya ngayon. Maraming thank you. Papa Prince, pa-request agad ng sa'yo lang, cha-cha. Oo, sige. Ipi-play natin yan ng, ano, pang malakasan, ha? Ito, mapapasayaw-sayaw ka, good. 0969-071-6213. Alas SGs, anaton oras sa bugos ng kapuluan sa Pilipinas, mga kasangkayan. Sa mga mahilig magkape, adinaan, kape nga magdadara sa iyo. Ang best coffee green, ang kaping wara palpitation ng Dermaslom sa iyo sa Roksorok. Palit na, ha? Diba? Kung bumibili lang naman kayo ng kape sa tindahan, diba? Na maaari pa tayong magkaroon ng diabetes. Oo, kasi may sugar yon, kabandera. Tapos na minsan nararamdaman pa natin na minsan nasuko ba natin sorok-sorok, diba? Kaya maaslo, maano. Meron mga kabandera. Tapos minsan nagpapalpitate ka pa. Switch to best coffee green. Ito ay purong herbal, mga kabandera, ha? Sa mga taga-Katarman, or bisan diri mga taga-Katarman, Baka din na ka mo. Para pumalit sini nga ton, ginsusugan nga best cafe green. Ang kaping ora palpit. Ay, masarap siya, B. Oo. Alam mo kasi, yung ginawang pampatamis ay stevia. Ha? Stevia. Hindi asukal ang ginamit dyan, kabandera. O, sabi niya, upo, libangan. Libangan lang, Papa P. O, sa bagay, may kanya-kanya naman ho tayong ano, tawag dito. May kanya-kanya naman ho tayong pagkalilibangan. Ako nga yung libangan ko, minsan nilalaro ko lang yung cellphone ko. Nood-nood lang ng ano. Nood-nood lang ng YouTube. Minsan naman, Netflix na lang, di ba? Pinapanood nga akong bago ngayon. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung ano, hindi. Meron akong alam. Hindi ko sasabihin. Pero pag pinilit mo ako, tawag ako mamaya, Papa Prince. Sure, walang problema, mga kabandera. 6:12 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Chachahan muna tayo, ha? Gising na yung mga matatanda natin. At saka yung mga patanda. Diba, mga kabandera? Para pampauroog na sa iyong mga tutulan nga diri maunat-unat. O, tugstuga na! Kasama pa rin si Papa Prince. Papa muna, Prince Pepa. Yeah!

0: Presto, sumisikap sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Good morning!
3: Gising Norte!

0: Pak Buddha. Range pipa. 2-in-1 yarn. Oras bong kapulang ng Pilipinas sa alas 6 at 20 na po ng umaga. Oras gindarag yapon sa iyo sana. Pinaka the best ka kape, wala ibang best coffee green. Ang kaping oral palpitation dream as long sa iyo, sorok sorok. Mula kay Bong Leo Vlog, happy morning. Pa-shoutout po from Barangay Bong Leo. Salamat. Walang anuman. Mula naman kay Ma'am Hilda Cortez. Good morning, idol. Sabi niya, pawis na pawis ako. Ganda ng umaga ko kapag nakakasubaybay ako lagi. Hihihihi. Maraming salamat. Wala naman kay Ronel, Papa Prince, binabati ko po yung lolo ko sa Bulacan na si Lolo Dashis na birthday niya ngayon. Happy birthday, mga kabandera sa may mga birthday. Wala naman kay Linlin, morning Papa Prince, hello, good morning. Sino pa ito mga nakatutok sa atin? Si Mary Jean, si Las Para. Good morning, shout out from Bubon. Maupay nga aga sa mga taga Bubon. Sabi naman ni Ronel, request po ng kadlawan. Nandito na sa atin si DJ Nelson Lido, Palawan. Good morning mga kabarangay, kabandera, shout out sa mga kababayan ko dyan sa Bungtus and Allen sa probinsya gihapon sa Northern Samar. Nagkapinabay yung kapitbahay kong mga Marites. Gising-gising na, aray ko.
1: Aray ko.
0: Ay, mula naman kay Miguel Pipito. Good morning po. Babati naman po kay Joshua Bulan. Mula sa Barangay Makarita, Biri Northern Samara. Si Clyde Lister Herrera, simpis nakatutok na rin pala sa atin. Good morning daw, Papa Prince. Pasensya na daw na late siya. Okay lang yan. Lagi ka namang nauunang makinig kasi laging bukas na yung radyo mo. Di ba mga kabandera? And sabi naman ni Duini, sabi niya, good morning, watching from Gibatangan, Lauang, Northern Samar. Mopeng aga sa mga taga-Lauang, especially kana Duini Glapo Blue. Dala pangalan ah. Para ngayon ko lang yan alamaga. Sabi pa ni Clyde Lester, shout out po to all mga Tesano nga always na mamati, especially ni Himpis family nga always na mamati sa Radyo Bandera Katarmana. Pa-shout out po nga tuliwat sa Palapag, Northern Samara. Good morning sa mga taga-Palapag. Especially din na sa may barangay Bagakay. Maupay nga aga sa iyong atanan.
1: Good morning.
0: Request ng digidig. Oo, sige. Ay, hello Papa Prince. Simula naman kay Ron Pidong. Oo, hello Ron Pidong. Nang barangay Las Navas. Wala dyan sa Bungtos na Las Navas. Ha? Sabi naman ni Lister, opo, salamat termi sa pag-rate. Iyan po yung request ko, Papa Prince. Sa birthday song po iyon para sa lolo ko. Kaadlawan. Happy Fiesta, Barangay Mabini, Las Navas, Northern Samar.

0: Tapos ikaw yung kakanta.
1: Yan ang adlaw, imuka adlawan.
0: Oh, para masaya. Sige, sabay-sabay na lang tayo, Abandera. 624. Tantanda natin si ang lolo ni Ronella. May request niya, happy birthday song kaadlawan.

Happy birthday sa lolo ni Ronel. Welcome back sa ating programa, Gising Norte, mga kabandera. Papa Prince pa rin pong nakakasama ninyo, walang iba. Nag-iisa talaga. Papa muna, Prince Pipa. 2-in-1 kabandera. Papa Prince, sino yan to ko nung anaga? Shout out sa akon. Hindi ko alam, si Miguel. Ah. Si Miguel ata. Kano-ano mo ba si Miguel? Kamu sabihin ano, karelasyon mo yan. Hi mula kay Mary Jane, ako Dizen. Good morning, Papa Prince. Babati naman po sa asawa kong si Jake. Na nag-

0: Aray ko.
1: Oo, sana si Mister, sana ako si Mister nagluluto. Masarap siguro magluto si Mister mo, no? Ano, Ma Mary Jean. Oo, girasahi ada magluto kay pagkukuhan nga ni. Alam nyo ba mga kabandera, minsan, yung mga Mister ninyo, oo, may mga ano yan, may mga itinatagong galing yan. Pagaling yan magluto. Yung tatay ko nga, hindi mo sukat akalain na nagluluto yan. Kasi yung nagluluto sa bahay sa amin, yung nanay ko. Pero pag minsan, pag wala si nanay, di ba yung tatay ko yung nagluluto? Si tatay ba nang nagluto nito? Mga lalaki, masasarap din magluto mga kabandera. Kasi pag nagluluto kasi kami, may halong pagmamahal yan. Para at least kayong mga kumakain, mararamdaman ninyo kung gaano kasarap ang niluto namin ng mga kalalakihan. Mapapasabi na lang kayo ng sana all. Sana all. Wala naman kay Anton Luyaw, Idol, morning po. Dines Rojas at Annalie at Antonio Luyaw. Wala naman kay DJ Nelson Nido, Papa Prince. Ano to? Minans Liminent Oil at Santos Santos Plus. Santos Plus Gold Arini. At Nans Capsule. Ayun dyan sa station ninyo, naubusan na kasi yung pinsan ko. Hindi ko na napadalhan dyan ko na pupunta. Oh, wala dito. Wala ho kami dyan. Oo, baka gusto mong sabihin na ano, pumunta na lang sila ay tawag dito kabandera. Magpa-advertise sila dito sa ano, sa Radyo Bandera. Oo. Meron lang kami dito ano. Ay, yung mga sponsor namin, Mark Cafe, Rice Coffee, and ano pa nga ito? Best Cafe Green, ano, mga kasangkayan. Mga itong didian, mga sponsors sa Radyo Bandera Katarmain. And sabi pa ni Munina Parani, also song birthday para sa Bayaw, nag-Salin Orog sa kanya 54 birthday. Ayan. Happy birthday, dami nag-birthday ngayon mga kasangkayan ko sa kahanginan. Happy birthday nala sa iyo. Oo, tagi nala si Papa Prince nga di pansit. Ay sabi niya, oh, si best man ko nung nangyayat. Ay, best mo pala yun? Ayon daw. Mala, mula naman kay from Masvel, Sukal Dines Rojas Idol. Good morning po, mula kay Anton Luyaw. Hello, good morning sa'yo, Boss Anton. And mula pa kay ano, Jana, si happy birthday po sa Lolo Neronel. Hinaot kunta na magmalipayon ang imo kaadlawon. Nga tagan kasin mas damo pang birthday nga halaba nga kinabuhi. Talaga kay halaba, igod mo. Idol, pa-morning po sa Boss Junior ko, birthday po niya ngayon. Sukat sa may sukat Masvel. Ha? Happy birthday, Boss! Oo, Jana C, nagkapi ka na ba? Lalandian na naman to dito. Tatanungan na naman. Okay, and live

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Gising Norte ka kasama si Pa.

0: birthday songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Pani, kaupesat kinabuhi, tinum-inom la. Bisa lakit mga buta, pero maglipa yun.
2: Ani na nina na, pani. Para nakit sumsuman.
3: Sus, pani. Igan kang baulog pa isang mibit okay, kadamuan manok. Mga kabir pa, dagko pa. Tara, pani. Sino maupod para kumuha sa manok ay para may kitig sumsum?
2: Tara.
4: Kerita na robos.
1: Oh, mga pari tara, loyo kit tan pader, kalau sukit.
2: Tara.
1: Adin kamu nukan.
3: Sige.
2: Pari, lapakan man eh. Diri kad lapak, itigad ada.
3: Kapan mo naman, dapat kapisado mo, lapak kad ada pari.
2: Diri pari, unay, dadamdamon ko.
3: Sige.
2: Unay kaya amyon nun ko. Ata pari, iti daw.
5: Aray ko.
6: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
7: Playing what we want.
8: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's Variety, playing what you want.
9: Radio Bandera,

0: umaga! And welcome back sa ating programa, ang Gising Norte, kasama si Papa Prens. Sabi niya, ano, Jana, si thank you sa'yo, Ronel. Sabi niya, pa-shoutout po sa Anito Gamay. Malayan kay Ronel. And mula naman kay Lin. Lin. Lin Asibuchi, sabi niya, good morning, idol. Hello, good morning. Mula naman kay... Okay, tapos na pala. Wala na ba? Wala na bang ibang mag-comment? Okay, mga silent listeners natin, magparamdam kayo sa ating numero 0969071613. Once again, para sa mga bungola. 0969071613. Masyadong mabilis daw, Papa Prince. Dahan-dahanin mo daw. Gusto daw yung dahan-dahan. Aba, o nga pala, para hindi masakit, no? Maganda yung dahan-dahan. Ay! Ata, naano daw lakon it dadahan-dahan nun. Hindi rin kayo impapadahan-dahan man lakon. Impapahinay-hinay man lakon no it pagpapapronounce it number sa new station. Kaya basic man ko numakuan. Basic man ko numakuha dahin yun it iyo mga listeners. At taas yan na dama. Hala, kaya hihinay-hinayon tagod. Kuha na kaming papel. Kuha na kaming papel ngayon, ballpen. Ano pa ito ginuhulat? Pero nga, nag-type na agad niyo ito yung silpon. Sa silpon, di rich. Di rin. Sa silpon na largo niyo ito, itype, halaman daw. Hari na, hinahinayon ta. 0, 9, 6, 9, 0, 7, 1, 6, 2, 1. Three. An exact order. Mga paragdaya sa luto. Once again, 0, 9, 6, 9, 0, 7, 1, 6, 2, 1, 3. An exact order. Live na live rin po tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarban. Hindi number one, pero lagi mo ang tinututukan. Kami po ang 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo. Pa-shoutout sa Anito Gamay, sa pamilya ni Janice. Wala nang ano, wala yung pamilya ni Janice sa Anito. Nasa ano na sila? Nasa Manila na daw. Nakbuot. Balita, hindi ko alam. Baka nasa Anito lang naman yung pamilya ni Janice. Ay, alam nyo, nakakatuwa kayong dalawa. Babatian kayo dito sa live ko. Naglalandian kayo dito, ha. Hello, good morning. 857. Hello?
1: Hello?
0: Sino to?
1: Si Susan.
0: Sino?
1: Si Miss Susan.
0: Miss Susan.
1: Miss Susan.
0: Ay, hindi ko nakaklaro. Taga saan po kayo?
1: Barangay Baybay.
0: Oy, taga Baybay lang po pala to si Sir. Ay, ano ba po kayo? Sir or ma'am? Parang nag-rumble yung boses nyo, sir, eh.
1: Sir po.
0: Sir, ayun. Sige, sige. May babatiin kayo, sir?
1: Binabari ko yung mga lagwat.
0: Yung?
1: Mm-mm.
0: Tapos? Hala, mahina yung signal ni sir. Sir, punta kayo sa ano, sa magandang signal. Kasi hindi tayo nagkakaklaruhan tayo dito. Sir, dapat malakas yung signal. Nasa bye-bye na si sir eh. Oo. Bakit kaya humina? Once again, tawag na kayo, kabandera. 0969071613, ha? O peliwat nga pagpamati nila sa mga taga-barangay Dalakit, Katarma, Northern Samar. Yung mga always nakatuning si 617. At ito pa si Jason. Si Jason na nakikimarites lang daw sa kapitbahay niyang nakaradyo bandera. Aray ko. Ay, yung radyo niya daw may sira. Ayan, nagkikichismis na lang daw siya sa ano, sa kapitbahay niyang nakaradyo bandera. Paano kapag nilipat niya ng istasyon? Patay tayo dyan. 6:47, that is our Philippine Standard Time. Malaki Carluta, good morning, Papa Prince. Hello, good morning. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Sabi niya, no, morning pa shout out from Barangay Tabo, San Policarpo, Eastern Samar. Mula yan kay Ma'am Lita Montanses, ang layo ng mga listeners natin, ha. Hello sa mga taga Barangay Tabo, San Policarpo, Eastern Samar. Nakapunta na ako dyan sa Tabo. Oo, Ma'am Lita. Nandyan kayo ngayon sa Tabo? Sa Barangay Tabo? Kasi nung pumunta ako ng Tacloban, nadadaanan ko yan, yung mga barangay dyan sa... ano, pero nung nagmotor ako, Kabugawan? Ay, Kabugawan ba yun? Hinugawan? Lagpas ng San Policarpo, ano nga yun, madam? Binugawan, ayun, sa may barangay Binugawan pala yun. Oo, nagmotor lang ako. Gamit ko yung motor ko. Siguro nakarating na yung motor ko hanggang San Policarpo. Pero hindi pa ako nakapag-motor ng hanggang oras mismo. Nag-ban lang ako, ban lang. Lagi akong napunta, Artiche, ganun. Kapag nagbo-monitor kami. Dun sa ano, sa kabilang station. Oh, shoutout dyan sa mga taga-Gamay. Oh, yung mga listeners natin from Barangay Baybay, Gamay Northern Samar. Mga taga-Barangay Dao, ano? Barangay Kabarasan. Barangay Dimpainsa dito sa Dulo-Dulo. Barangay Oriental 1, Oriental 2, Occidental 1, Occidental 2. Sa mga taga-Barangay Central, maupay nga aga. May babatihan na natin program dida sa Kuwan. Hello, good morning.
2: Bye-bye, Gamay Northern Samar.
3: Hello.
2: Taga-Barangay.
0: Hello.
2: Barangay Kabarasan.
0: Naririnig ko yung boses ko dyan.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello, Jana si...
3: Good morning.
0: Ay, good morning, Jana si... Good morning, Joshua.
3: Hello.
0: Hello.
3: Good morning, Papa Friends.
0: Oh, sige, bati ka na.
3: Binabati ko pala yung Barangay Pio del Pilar, Piri, Northern Samar. And binabati ko dun yung aking family, si Carlito Dorol.
0: Oo, sige.
3: At si mama ko na si Rosario Flores.
0: Mm-mm. Yun lang.
3: Yun lang, Papa Friends.
0: Ay, maraming salamat, Joshua Bula ng Piri. Parang nag-iiko tayo doon, ah. Lakas ng radyo ni Joshua Bulan. Pa-shoutout sa mga taga-barangay PTPUPU ko, no? PTPUPU. Wala yan kay Michelle Balangkit. At naman daw, di initon. Mala kung yan ako pamalit ibabaro, eh. Ay, good morning kay John Paul Espinosa Sintino. Good morning, Idol. Good morning. And mula naman kay Madam Rachel. Ay, si Madam Rachel nandito rin sa programa natin. Wala, parang walang rintis to, ha. Umaga pati hapon. Walang pinatos na programa ni Papa Prince. Andun lagi. Sabi ni Madam Rachel, good morning, Papa Prince. Kauyam daw sini na ako mga aliados kay Diri nagkakamata. Mauna lang pag pinangaturog, makore mamukaw sa bayan ko inim niyan tubig. Birahi, birahi. Ayaw lasan ko ang laso kay mulang nala, pagkarikihan mo ito. Maupa ito, mapinit. Oh. Mapinit-pinit galit. Tikang sa ref, ha? Diri nga ni, dako yung volume sa niyo radyo. Nakanano ka, naka-speaker ka. Kay pukawon tayo ito niya na. Pagmata na! Ito pamilya. Ito mga kuhang ko, no? Ano yun, eh? Yun yung mga kamag-anak ko, no? Ni Richelle. Pagkamata na kam doon, kay aga na, ha? Ba, nanunan oras, magsinadsito na lakit siton. Di rin na lakit magkakamata. Mao na lang pag hinayri mo, pag pinangaturo, kay magkakabuhi, good kids ito. Hala, hala, kay, an oras, yan ha, alas 22 na, kasi 22, 52. Good morning, Papa Prince, mula yan kay Lynn Rayos. Hello, Lynn Rayos. Anyway, susunod ang ating balitaan, kaya stay tuned lang dito sa 88.1 Radyo Bandera. Katarman, kasama pa rin si Papa mo. Na Papa mo na, Prince Pepa.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong persang ihatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para hatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Webes sa Agosto 27, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasa in papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera Katarman sa bayang napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay. At ngayon ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prensa. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional, dating barangay chairman arestado sa bypass operation, hinihinalang shabu na samsama sa Mayorga, Leyte. Pagpapalakas ng investment at kolaborasyon baka tutulong sa food security sa Eastern Visayas. 107 na pamilyang kabilang sa mahihirap sa Katarman makikinabang sa libreng koneksyon ng kuryente. Northern Samar, sinusulong ang 15 taong renewable energy roadmap. Sa ating national, ikatlong 8-car electric multiple unit train set dumating na sa bansa. Sa international, 14 na sanggol nasawi sa sunog sa maternity ward ng ospital sa Pakistan. At sa ating sports, Justin Brownlee malabo pa rin makapaglaro sa Asian Games. At sa ating showbiz, driver's license ni Ninyo Mulaka sinuspindi ng 90 days. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, 2 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Arestado ang isang dating barangay chairman matapos makuhanan umano ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa barangay A, Bonifacio, Mayorga, Leyte. Dakong 1:30 ng hapon noong Agosto 24, 2026. Kinilalang sospek sa alias na John, 51 anyos. May asawa, isang field employee at residente ng nasabing barangay. Ayon sa ulat, dati na rin umano itong naaresto noong Nobyembre 2022 sa operasyon na kumpiska mula sa sospek ang 5 pakete ng hinihinalang shabu, 500 pesos na bottle money, isang walang lamang pakete at isang coin pure sa tinatayang nasa 20 gramo ang kabuang timbang ng hinihinalang shabu na na-recover. Na may tinatayang halaga batay sa standard ng drug price na 136,000 pesos. Minarkahan at isinilalim sa inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon sa presensya ng mga kinakailangang testigo at alinsunod sa mga tinakdang pamamaraan ng batas. Dinala ang mga nakumpiskang ebidensya sa PNP Regional Forensic Group sa Kampa Kang Leon, Paloon, Leyte para sa pagsusuri habang sinasa ilalim naman ang sospek sa kustodiya ng Mayorga Municipal Police Station para sa kakulang disposisyon. Samantala, hinihikayat ang mga stakeholders sa Eastern Visayas na palakasin ang investment. Kooperasyon at paggamit ng science-based solutions upang matugunan ang problema sa food insecurity sa rehiyon. Batay sa 2023 National Nutrition Survey ng DOST FNRI, nasa 43.9% ng mga households sa Eastern Visayas ang nakararanas ng moderate hanggang severe food insecurity. Ayon kay Dr. Jaime Montoya, presidente ng National Academy of Science and Technology Philippines, kailangang paghandaan ang mga posibleng hamon sa food security, nutrition at kalusugan ng mga mamamayan. Sa halip ay hintayin pang lumala ang krisis. Ilan sa mga science and technology program na ipinatutupad ng DOST Eastern Visayas, ang smart approaches to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines. Small Enterprise Technology Upgrading Program, Community Environment Through Science and Technology o CAST at Tech Grow. Layunin ng mga programang ito na matulungan ang mga magsasaka, negosyante at komunidad sa pagpapatas ng produksyon, paggamit ng makabagong teknolohiya at paghahanda sa epekto ng climate change at mga kalamidad. Samantala, binigyan diin ng mga stakeholder na hindi sapat ang short-term intervention upang tuluyang malutas ang food insecurity. Kailangan ani nilang palakasin ang pondo at pagtutulungan ng pamahalaan, academe, industriya o industriya, researchers at mga komunidad upang makamit ang pangmatagalang food security sa Eastern Visayas. Ngayon! Oras sa Pilipinas, mga kabandera, alas 7:03 ng umaga. Sa detalye ng ating balitang lokal. Ngayon! Aabot sa 107 na pamilya kabilang sa mahirap na residente ng Katarman, Northern Samar, ang makikinabang sa libreng koneksyon ng kuryente sa ilalim ng Sitio Electrification Program o SEP ng pamahalaan. Layunin ng SEP na maihatida ang serbisyo ng kuryente sa mga komunidad na hindi pa naabot ng elektrifikasyon. Ipinatupad o ipinatutupad ito ng National Electrification Administration o NIA, katuwang ang mga electric cooperative at lokal na pamahalaan. Noong Agosto 25, nakipagpulong si Katarman Mayor Diana Rosales sa mga kinatawan ng Northern Samar Electric Cooperative o NorSamilco upang talakayin ang implementasyon ng programa para sa mga napiling benepisyaryo. Kabilang sa mga lugar na saklaw ng programa, ang Sitio Purok 1, 2, 5 at 6 sa Barangay Doña Polqueria, Sitio Suga sa Barangay Libho, Binog at Sitio Dam sa Barangay Makagdasa. Sa ilalim ng SEP, magiging libre ang koneksyon ng kuryente para sa hanggang 107 na kabahayan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, nangako ang LGU Katarman na tutulong sa pagpapabilis ng proseso ng mga kinakailangang permita at aalisin ang municipal phase para sa mga indigent SEP beneficiaries upang mas mabilis nilang matanggap ang serbisyo ng kuryente. Ayon kay Mayor Diana, malagang matulungan ang mga kapos sa buhay upang maramdaman din nila ang serbisyo ng pamahalaan, lalo na ang pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. Para sa mga benepisyaryo at pagkakaroon ng kuryente ay hindi lamang nangangahulugan ng pagkakaroon ng ilaw sa kanilang tahanan. Nagbibigay rin ito ng mas ligtas, maayos at produktibong pamumuhay, gayon din ng mas maraming oportunidad para sa kanilang mga anak at buong pamilya. Ngayon! Samantala ay sinusulong ng pamalang panlalawigan ng Northern Samar ang paggamit ng renewable energy bilang bahagi ng pangmatagalang plano para magkaroon ng mas matataga, abot-kaya, sustainable at ligtas na supply ng kuryente sa lalawigan. Kabilang dito ang Northern Samar Renewable Energy Roadmap 2026 to 2040 na inipresenta sa mga stakeholders sa isinagawang public consultation sa Ibabaw Hall, Provincial Capital, noong Agosto 24, 2026. Pinangunahan ang konsultasyon ng Provincial Government of Northern Samar sa pamamagitan ng Provincial Planning and Development o PHASA, katuwang ang Institute for Climate and Sustainable Cities. Dumalo sa konsultasyon ang mga kinatawan mula sa mga munisipalidad ng Northern Samar, mga tanggapan ng pamahalang panlalawigan, National Government Agencies, academia, non-government organizations, civil society groups, at mga kinatawan ng power sector. Layunin ng roadmap na mapalawak ang energy mix ng lalawigan at mapakinabangan ang potensyal ng hangin, araw at hydropower bilang pagkukunan o mapagkukunan ng malinis na renewable o ng malinis at renewable energy. Inilahad ni OIC PPDO J. Kenson Asibuchi ang mga short, medium at long-term strategy ng lalawigan hanggang 2040. Kabilang dito ang renewable energy generation at access, distribution at hybrid energy system, grid resilience, clean transportation, paggamit ng renewable energy sa mga pampublikong pasilidad at climate action. Binigyan din sa roadmap ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na manggagawa sa pamamagitan ng training at capacity building. Gayon din ang paglikha ng mga green skills at green jobs upang mabawasan ang pag-asa sa mga eksperto mula sa labas ng lalawigan. Ngayon! Sa isinagawang konsultasyon, binigyan din ng mga stakeholder ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng academia, training institutions, pribadong sektor, mga komunidad at pamahalaan upang mabuo ang sapat na lokal na kaalaman at kasanayan para sa lumalawak na renewable energy industry. Ayon kay ICSC Energy Transition Advisor Albert Dalusong III, mahalaga ang malinaw na direksyon ng Northern Samar sa energy transition at ang mabilis na napagkabuo ng roadmap ng lalawigan. Ngayon. Samantala, sinabi ni Board Member Arturo Dubongco Jr. na ang renewable energy ay hindi lamang tungkol sa alternatibong mapagkukunan ng kuryente, kundi bahagi rin ng pagpapatayo ng mas matatag at sustainable na Northern Samar. Ang roadmap ay resulta ng technical writing workshop na isinagawa nitong Agosto sa tulong ng ICSC. Bahagi ang aktibidad ng Localizing Energy Transition Initiative sa Eastern Visayas na naglalayong tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng renewable energy initiatives. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Haris Ungchoada, patuloy na nakikipagtulungan ng provincial government sa ICSC at iba pang stakeholder upang maisulong ang pangmatagalang energy security at sustainable development ng Northern Samar.

0: ating balitang nasyonal. Dumating na sa bansa ang ikatlong 8-car electric multiple unit Transeta na nanggaling pa sa Japan para sa North-South Commuter Railway Malolos Tutuban segment noong araw ng Agosto 25. Kasalukuyan itong sumasailalim sa importation process ng Bureau of Customs at nakatakdang dalhin sa Malanday Depot sa Valenzuela City. Inihiyag sa Transportation Security Banoy Lopez na ang na on track ang construction ng 147-kilometer NSCR system na may 35 istasyon na nagdurugtong sa Central Luzon Metro Manila at Calabar Zone upang mapabilis ang biyahe ng mga commuter. Tiniyak ng ahensya na dumaan sa masusing inspeksyon ang mga train seat at ang kalidad ng mga ito upang masigurong ligtasan at maayos itong magagamit ng mga masiservisyuhan nito. Samantala, target ng Department of Transportation na masimulan ang partial operation ng NCR o NSCR para sa rutang Valenzuela hanggang Malolos, Bulacan sa fourth quarter ng 2027. Tinatayang nasa 800,000 na pasahero ang masiservisyuhan ng North-South Commuter Railway kada araw kapag maging ganap na na operasyonal ang buong sistema nito. Maikli o mapapaikli rin ang proyekto ang oras ng biyahe mula sa Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna sa 2 oras mula sa kasalukuyan 4 na oras na biyahe.
1: Balita ngayon.
0: Alas 7:11 na mga kabandera sa ating balitang international.
1: Ngayon.
0: 14 na bagong silang na sanggol ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa maternity ward ng PIMS Hospital sa Islamabad, Pakistan. Ayon sa tagapagsalita ng ospital, nagsimula ang sunog sa isang air conditioning unit sa mother and child unit at mabilis na kumala dahil sa mga linya ng oxygen sa pasilidad. Isa lamang sa 15 sanggol na nasa lugar ang nailigtas ng mga responding rescuer. Nananatili naman sa labas ng ospital ang mga magulang at kaanak ng mga biktima habang patuloy na nagluluksa sa trahedya. Nagpaabot na rin ang pakikiramay si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif at inuutos ang agarang investigasyon sa insidente. Kinatasan din ni Sharif ang komiting binuo para sa investigasyon na magsumiti ng ulat batay sa kanilang pagsusuri sa loob ng 24 oras. Oras sa Pilipinas, alas 7:12 na ng umaga, kabandera. Gindera sa isang best coffee green, kaping ura, palpitation, and rimas, lom sa iyo, surok-surok. Mapapalit na sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa Bungto, San Catarman. Sa ating balitang sports, hindi pa rin matiyak ni Gilas Pilipinas head coach Tim Kona kung makakasama ng Gilas Pilipinas si Justin Brownlee sa ASEAN. Makakaharap kasi ng Gilas Pilipinas ang Bahrain sa Setyembre 11 na gaganapin ito sa Japan. Nagpa siya kasi si Brownlee na hindi na sumama sa Gilas Pilipinas sa fourth window ng FIBA World Cup Asia Qualifiers laban sa Jordan sa araw ng Biyernes, Agosto 28 at sa Iran sa Linggo, Agosto 30 huyan, kabandera. Sinabi pa ni Kona na walang edikasyon na makakasama si Brownlee sa Asian Games sa Nguya kung saan defending champion ang Pilipinas. Una rito ay hiniling ni Brownlee na huwag nang maglaro muna para makarecover mula sa injury ng kanyang natamo noong third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at sa PBA Finals. Wala rin anyang kasiguraduhan na makakasama ang Gilas Pilipinas sa Asian Games ang mga naturalized player na sina Bini Boatwright dahil kailangan pa ito nito. O kailangan pa nito na makakuha ng Philippine passport at si Angi Comey na mayroon pang kontrata sa France. At sa ating balitang showbiz, sinuspend din ng Lance Transportation Office o LTO ng 90 days ang driver license ng aktor na si Ninio Mulac. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng aktor sa aksidente sa Antipolo City na ikinasira ng ilang establishmento at ikinasugat ng isang individual. Naglabas din ng show cause order ang LTO bilang bahagi ng investigasyon sa insidente. Inilagay din sa alarma ng LTO ang sasakyan na sangkot sa aksidente. Itinakda naman ang LTO sa araw ng Biyernes, Agosto 28, na dapat ay personal na magtungo ang aktor para sa dagdag na investigasyon. Una rito ay inamin ng aktor na ito ay nakatulog habang nagmamaneho dahil sa sobrang pagod. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 7:15 na ng umaga, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Mga kabandera, huwag kayong alis dahil magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte para sa more tugtugan, more kulitan, more chismisan, more batian. Kaya tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, basta radyo, i-bandera mo! Commercial muna tayo, kabandera.
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Oh, San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Sa radyo, ibandera mo!
5: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
6: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Sama mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
3: Gising Norte! Gising Norte!
2: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
3: Gising Norte!
2: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.

Yes! Welcome back sa programa Ang Gising Norte. Kasama pa rin ang nag-iisa mong papa. Papa mo na, Principe, pagising na ba lahat? Diri pa, papatulugin ko pa kayo. Kat mamata na nangaturong lagi ha. Una-una naman, patron nga di sa Katarman ha. Mao nga paggamata na kam. Sabi ni Jana, si tama po kayo Papa Prince, nasa anito po sila. Dalawa lang po kami dito ng kapatid ko sa Luzon. Oh. Hayaan mo, magiging marami na tayo pagdating mo lang December. Mula naman kay Norly. Norly pala, sabi yung maupay na aga, Mr. Announcer. Shout out naman sa mga family. Labi na good, adto sa Palapag, si Ramanoy Norly. Hala ba? Manoy Norly ko no. Nana, kanya nanay ng Auntie Lutsin. Sisya. Sisya, maupay nga patron. Taga Katarmanano na. Bagaw ni Michelle. Papa Prince, ano daw laan ano, kamutangan buwas sa parid dida sa Katarman. Oh. Ano ba yan? Disperas or Auntie? Oo, baka i-direct taga didi. Direct maaram. Morning pa, shoutout from Barangay Tabo, San Policar. Ay, nabasa ko na pala ito kanina. Ay, Brian Casaba, good morning po, idol. Pa-morning naman didi sa Baranga, sa may Barcelona, Sorsogon po. Ah, nalayo na mga listeners natin, may mga taga Barcelona, Sorsogon. Mula kay Rachel, pa-play naman Papa Prince ng Malunggay Pandesal. Thanks po sa pag-play. Wara pa nga ni. Mula kay Ana Lelefante, shoutout nga rin sa sitio Banihit, Barangay Kaligang. Ha? Mula naman kay Pashiray Papel. Good morning, Northern Samar. Hello, good morning. Good morning din sa iyo. Okay, may ano dito si ma'am, si Diasis Norma. Nasa God, good morning Papa Prince. Babati naman ang mga guro ng Barangay Kagugubngan, Katubig Northern Samar, kina Sir Geoffrey, Sir Marvin, Sir Arfi, tapos Ma'am Jerly, Ma'am Emma. Hello, shoutout sa mga magigiting na guro natin dito sa Northern Samar. Hindi lang dito pala, buong Pilipinas, mga kabandera. Magandang umaga. And syempre, sipagan pa natin. Oh, kasi inaapi na kayo ng mga ano eh, ni Madam Claire Castro. Kayo daw yung nagtuturo ng ano, ng kalokohan. Aray.

0: God bless you po always from Kapol, Northern Samaril sa mga taga Kapol. Mabay nga aga. Sabi niya, no, Ronel, para kay Janacy. Janacy, huwag ka magpapapagod, ha. Magpahinga ka din. Oo nga, Janacy. Okay lang sana kung si Ronel magpapapagod sa'yo. Aw. Merna Di Salas, morning. Shoutout kay Mylene Dida Adila Buena. Hello, good morning!
1: Good morning!
0: 7:28 na ang ating oras. Sino po ba yung mga gising na sa mga oras na ito? Wala kay Joshua Bulan, pa-shoutout sa nakong sangkay na si Ian Valenciano dito sa barangay Balite, San Jose, Northern Samar. Naradok daw kay Balite. Oo, dito naman to sa ating mga texters. Mula kay 857. Sabi niya, shoutout sa Lugares. Ano to? Laguares family dyan sa Baybaya. Sabi niya, idol, pang malakasan na namo, radio namo didi sa Balaya para magkamata na kuno si Rat. Patay. Wala yan kay 857. Talaga nga magkakamata good manit sira kay sound system daw nga nan iyo noon na radyo. Kamata good sira. Once again, sa mga gustong tumawag, mga kabandera, huwag kayong mahihiya, ha. Mag-text na 0969-0716-213, mga kabandera. Smart ito, ni smart, ha. Kaya ba yung kapsumungod nga globe? Smart yan, smart yarn. Patro na ito, 0969-0716-213. Kanina may nakakuha, tumawag agad. Oh, wala na bang nakakuha ng number ni ng registration? Kumain ka din sa tamang oras, so huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kakaingit naman tong dalawa na to. Wala bang magsasabi kay Papa Prince na ikaw rin, Papa Prince, kumain ka ng maayos, ha? O yan, atong mga tricycle driver, pedicab driver, bus driver, van driver, good morning!
1: Good morning!
0: Yung mga nakatutok sa atin, maupay nga aga sa iyo, sa mga kabalayan. Yan ang durudagungdung nalanira mga radyo. Labi na kuno dira sa barangay Baybay, ha? Gigkosugi ko na nira mga radyo. Kay diri na itong radyo, kay kuha na ito. Sound system. Feeling ko sa rayaw na. Nabi daw nga nito, tukar ang panganin ni Papa pa rin sin pang malakasan nga mga koan, tukar. Na magkakamatago na yung mga kapitbahay, magkakamatago na da. Diba? Boses pa lang ni Papa pa rin, ang lakas ng boses ni Papa pa rin. Diba? Tama ba? Malakas ba yung boses ni Papa pa rin sa radyo? Siyempre, lalakas yung pag-vinolumen. Pero pag maintain lang ani, kadi maintain lang, ano, mga kasangkayan. Ay, good morning sa mga taga HXR. Oo. And of course, dito sa mga taga Amway Gasoline Station. Aba, maraming salamat sa pagpili ninyo sa Radyo Bandera, ha. And dito liwat sa may Shell. Dito sa may tipakayan nito, tipa makagdas. Tuwada dito nga da nagpapagitan sa Antipa Allen. Ngadi basta nga dila hara nila didi kay ito dalan tipa makagtas tingan tipa kadi sa Allen, di ba? May don shell ba yon? All shili. Oo, naka Radyo Bandera yan sila. No, kung dami nakikinig sa atin, ah. Tuwing umaga. Oo. Mapay kay nakakaliaw si Papa Prince. Naliliaw, maladala itong mga kabataan ng mga tao. Oo, ano man na niyo, kinalilipa yan ng aga. Oo, para kanino kayo bumabangon? Tuwing umaga. Para sa pamilya, Papa Prince. Kasi syempre, pag pamilyado ka na, kinahanglan god na manginabuhi ka god. Manghingkamot ka god, tub-tub sana. Mabuhi mo ni mo pamilya. Ayaw pag inasawa, hindi rin ka makakabuhi, ha? Bangin na nini mo, mapag pinadirig-dirig la. Ikan pagkuang-kuan, lanan nga rin sini. Inimuhimo bata, kay paghimo lang nga ni bata, gisa sa yuni. Kay mahigda ka la. Di ka naliat. Talais itong naliat.

0: Ako ang kala kasi mahigda ka la, di ka ano, mauniin na si Ton, burod ka na. Sanglit. Oh guys, yung may mga ano dyan ha, maraming bata, tapos hindi naman kayang buhayin. Shout out sa inyo. Hello!
1: Hello po, Papa Prince.
0: Oh, hello.
1: Hello.
0: Oh, anong atin, Ronel?
1: Babati lang mo, Papa Prince.
0: Oh, sige, go ahead, Ronel. Bati ka na.
1: Binabati ko dyan si Janice ng Paranaque at sa uncle ko na si Uncle Tangkoy Digia.
0: Mm-mm.
1: Tapos, sa mga kapatid niya doon sa Sitio Dio, Barangay Imelda, sila Uncle Istong, Uncle Longlong, Auntie Nini, tapos si Auntie Salvi na andyan sa San Roque.
0: Yes. Yes. Ano pa?
1: Wala, gusto ko lang sabihin kay Jana sina huwag magpakapagod, magpahinga din sa tatang oras.
0: Sige, ano pa ang sweet niya, ano ha, ni Ronel. Jana sina, alam mo, naririnig niya ni Jana si. Ano pa?
1: Jana siya, alam mo na.
0: Oh, alaman daw, nagsasabot na dahil nga doon ha.
1: Oy, Papa Friends, may request ako.
0: Anong request mo?
1: Kahoy na talisay.
0: Kahoy na talisay. Sige, pipili natin yan. O,
1: adilogo dito.
0: O, sige, wala na, okay, Ronel.
1: Wala na, Papa Friends. Ikaw din, kumain ka din ng mabuti.
0: O, kumakain naman ako ng mabuti. Kaya nga, dumadako ang aking chan.
1: Ayos lang yun.
0: Importante may kinakain, o.
1: Yan, tama ka dyan, Papa Friends.
0: Maraming salamat, Ronel.
1: Thank you po.
0: Zero 9 6 9 0 7 1 6 2 1 3 ang ating linya. Pwede niyong tawagan si Papa Prince via Messenger. Hanapin lamang Papa Prince 949.

0: lang, naguguluhan na ako dito. Sabi ni ano, sabi ni Janice, ito yung sagot ni Janice. Yes, always po ako nagpapahinga at nakain sa tamang oras. Thank you po sa kindness mo and caring. Ikaw din po dyan, always take care yourself and be kind always. Sa'yo din, Papa Prince. Diba, nadamay pa si Papa Prince.
1: Pagmata na,
2: kayaga na.
1: Pagmata na,
0: pagmata na, kayaga na. Diri ka nga ni magmata, makaturog ka. 7:36, we have 4 minutes na lang. Oh, lagi na lang tayo nag-overtime 10 minutes, no? Oras natin 7:30 lang, pero laging nag-OT si Papa Prince. O, ganun kabayanin si Papa Prince. Okay lang yan kasi minsan nalilate naman tayo. Diba? Minsan, anong oras na rin tayo nakakapasok sa live? Mga mag-aalas 6 na rin. Pero ngayon, dahil mahal na mahal ko kayo, kaya minsan pinasusubrahan natin yung oras. Diba? Ay, sa mga gustong makinig sa ating MyTuner, hanapin lamang sa inyong Play Store, MyTuner. Kapag na-download nyo ng MyTuner, hanapin lamang Radio Philippines. Radio Bandera. Radio Bandera Katarman, ha? Mga kabandera. Lagyan nyo ng Katarman para mahanap nyo ng pangmalakasan. At doon, talagang malino na malino yung mapapakinggan ang Radio Bandera Katarman. Para naman sa aming mga radyo, anyo, Radio Pihitala sa 88.1. Kay mao ito na natin pang malakasan nga frequency. Wow! Wow, alam eh! Mabay nga aga sa mga taga-Allen. Nano ba, ano, marahain na... Aldaw? Nano ba? Mabuti naman kung ganon dyan na siyo. Yoko na, tapusin ko na yung programa na to. Maglalandian kayo dito. Yung si Ciclox ito ko. Ano? Burger. 7:37. Wala nang habol, kabandera. Kasi magpapaalam na tayo. Sige, play muna natin ito na Kahoy na Talisa. Requested song niya. Ni, tawag dito ni Ronel. Enjoy the music.

0: Pero si Papa Francis, good morning! Ay, basahin muna natin yung natutok dito, sabi ni Joshua. Shoutout pala kay Kuya Ronel, ako Dizen. Ingat kayo lagi ni Janice.
1: Ay, sana all.
0: Sabi naman ng Madam Eileen Laudino. Good morning, Papa Prince. Pa-shoutout man sa Barangay Cervantes. Nga Adi, nagpipila sa pag-alog sa tubig. Pila-pila kay Maluya ang tubig sa gripo. Maula, salamat. Kay Nano nga nagluya ang tubig. Mao daw ini kay Kuan. Katuhubas. Oo, kung taumuran man ano, basi man magsulog-sulog ang mga tubig. Labi na doon sa gamay ha, kay gihinay yung tubig kuno doon. Sabis nga, adaw nga ni kay tiparigo ka, waray aawas ang kuan. Waray awas sa ira tubig. Kaya, ang rason sa mga kuan, pagtaga tubig, hubas na kasi ang iragin na kukuhaan sa source. Ang ira source, di ba? Nahubas na. So, kailangan muna umuran. Bago magkuan. Buti dito, saan ba yung source ng ano? Sa Angat Damba? Karayo. Shoutout sa'yo, Joshua Bulen. Thank you. Malayang kay Ronel. Ay, maraming salamat. Magpapaalam na si Papa Prince. Tapos na tayo. Ano na lang, last program na pala natin tomorrow morning. Friday, ha? Mamaya, abangan nyo ako sa programang Bandera Heartline. Mata na. Kasama si Papa Press. Ayaw God man pag-uran kay bangin naman lumapaw. Ano, lumapaw sa barrio. Aw, bahawon dira sa iyo. Kay ito ko ang gadla. Taradigdoy, taladigdoy lang. Tutuig-tuig man lang ha. Badadagdagan ang iyo tubig. Pero kay talalanganin nga oran nga bumaha sa iyo. Ta, delikado na ito. Wara kam doon mga kanal. Dapat diba barangay mayon itong mga kanal. Para pag nabaha, diretso nga to sa kanal, di kan gawas sa iyo barangay. Para diri na pupunok doon sa iyo ko. Ang aran sini, iyo barangay. Diba? Ay, may mga barangay nga hagbubo. Lubugon san ko. Ano ini? Madali la lubugon, mga kasangkayan. Anyways, tungkol kayo wala naman kita oras, Papa Francis, magpapaalam na po. Maraming salamat. Karinigan ulit tayo bukas. Same time, same frequency, same station. Kasama si Papa Prince. Bye-bye na, and I love you all.

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang grand raffle draw sa June 8, 2027.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Mga kasangga,
6: akala nyo tapos na?
5: Aba,
6: hindi pa.
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
6: Oo,
5: tamang narinig ninyo. Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampa-sexy!
7: Pampa-macho!
9: Pampa-healthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
4: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar Broadcasting Live.